dunwa bohi onye do onye na azuru ga ahia ichetakwara na onye ahụ chọrọ ịbụ ọga ka gị nwa ibukwa n'obi idu ya ụlọ gwa onwe gị eziokwu

furu umuaka mutara muta already ka ga ekwu hari ibe ya nwanna ebe ahia na azu ahia ijiku obi o magi na nwanna agbata obi gi na ebe ahu ijiku obi ocha amaka na cheta kwa ndu mbwa hyper papota si anyi mbwa ahu agakwara n'ulo mmada enwa munwa anwa mwete gi n'ulo mmada ina se umuaka gala mana nwere ihe onyonyo television de ebe ahu ya na eme umu ihe wrestling mbwa ahu ụbọchị Saturday mmadụ akọghị n'ebe ụmụaka ibe ya kọghịrị ga sorokwa nyoo ịpụtazi echiche ghọrọ gị adị ama ama mama gị ahụ gị a na-emezi nke nwa sị nọ fim mgbe ahụ ga akọghịkwa ebe ụmụaka ibe gị kọghịrị ga ịpụtawa gị eburụzọ nyoo ka onye nọ kamegadị ka ịdị shọ na na ndị a nwekwa ndị onye ga-akachi gị ọb ọ dịkwanụ mma otu ahụ biko na ihe tikwa ụwa achọkwa na obi umeala ụwa achọrọ egwuregwu nkịta onye dara ibe ya onye dara ibe ya ọ ya bụkwa n'ụtọ ụwa gị nwakwanụ bụ onye a na-adanyere ịna-akpachapụ mmadụ maka na o nwere ihe mere nje mkpachiri m ji ewekwu ihe ama m na onye nji wee na-ekwu ya ga naanụ ya mana o nwere ka ọ gaghị ama na ọ ya ka nji ekwu ya maka na o nwere ka egwuregwu na-akarị na-agafe kụ aka ọgharọzi ọgụ a na-asị unu wepụ aka n'ihe wepụ ozugbo ị na-esi ọnwụ chetakwa ụ akamadịkwa ya ka anyị na-agbara egwu maka na egwu ka eji eme ọyọrị ma emetụkwu obere anyị agbara aka ahịa maka na eme a na-eme ọnwa ụwa na-atọ ụtọ.

0: Omenibo.
1: Kama mebe.
0: Ado gendi bona Bond FM 92.9. Eh, angari. Eh, ma. Eta pro noite. Emo, but Tuesday garaga. Eti miri si machago uyi na apagi.
1: Yonye gwagi.
0: Ana meku ihe gara aga, ana meku makata.
1: Ana aga nya aga. Ke ke se kuzi he gara aga.
0: Ana meku bna ojo ya ha to zigi eta.
1: O agwara ngi no ye toro mu. Uzu ka gara aga, onye agwara ngi aka na ajo gi maka na e no ho no ru mbose ya.
0: E weni we che no ihe no. Okwa mna gi.
1: E no re be asere na go.
0: Ngwe weni
1: we. E agba ya okuma.
0: Acha ka cha fata no go mri bonketa, anko pachi Tuesday ahia for biana zo. Irim pura abalia buwa ni isi kovina uwa mea for 2026. Omeni buwa mumbani jia kupatara jisio kubaga kire na kukwa koko. Ndi nteru tira nyaka. Nna mdi ezo kwe baham. Eji ma kukwa koko The Punch na kukwa koko Vanguard.
1: Abu mangureka uzo mifuna eji ma kukwa koko New Telegraph na kukwa koko Daily Trust.
0: Odema. Kanyisio tuwa we malite. Makanchole aka okwo nyisi ala na for 2027. Ndi Nigeria government ya aka mgba na abasa season no aka mkpuru kpaka. Dika ha na ewepụtacha ihe karịrị otu onye izogasịrị ha okwa anya bụ otu otu ewepụta ihe dika mmadụ abụọ fọdụ mmadụ. Ana bụ mmanite na akwata n'ocha na agbazi onye ebe a na-asị onye ọbịa ya nọdụ ọdụ. SDP, ADC na PDP hụtara onwe ha n'ọnọdụ dị otu a. Mpụtara ntuli aka mpụke PRP na ADC ga-agba na nwụta maka na ọ na-abụ agbacha izu. Aka arọ na ntị, ọ n'ibe nke ise n'akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Ọ dị mma o ha kwadosiwe ike, mana ihe ụfọdụ a na-atọpụ ndị Naijiria akwa n'ukwu a na-akwadosi ndọrọ ndọrọ ike. Ndị fọdụzie nọ a na-achị ha. Ọ dị mma akwụkwọ akụkọ New Telegraph si o na mkpu ka a na-eti o gbasara nchekwa. Ndị agha isi ekwu ọnwụ na-atụ atụmatụ ịwakpo ndị mmadụ ndị ha na-atụkwa na ya bụ taa bụ ndị na-eme mmemme Eid al-Kabir ndị agha bụ ha na-adọ aka na ntị a. A gakwa n'ihu na-ekwu ha na-ekwe nkwa ịhazi ọrụ nchekwa nke ọma. Biko dozie ya ka ọ ghara inwe ndị agha ga-enweta na ndị agha a na-atụ. Ọ dị mma akụkọ ọzọ sịkwa kwụsịgodu nụ ije ikpe ekpere n'ugwu da na-arịgoro n'ugwu ugwu ugwu na mountain a ka gbadogodu ya ebe ahụ ka ọ dị ugbu a. Onye isi ala bụ ya gwara ndị ekperechi dị iche iche na steeti Kwara nakwa steeti Kogi n'ibe nke atọ nke anọ na nke iri abụọ na itoolu ka ị ga-agụrụ akụkọ ndị a n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
0: Onye isi ala ndụmọdụ ahụ makwanụ mma ọ maka na ntị mana eche na nke ka mma mma bụ ịkwụsị nsogbu nchekwa. Onye chọrọ ikpe okpukperechi otu ọbụla ọ chọrọ isi ekpe ya ya kpebe ya ma ya bụrụ n'ụzọ emegideghị mmadụ ọzọ. Ihe anyị chọkarịchara bụ ịkwụsị oke gbuo gbuo gbuo gbuo gbuo. Onye chọzie echi na ya ka abụ elu ma ọchịrị ọkwa abụ elu wee na-ekpe nke ya ya kpebe. Ndị omekome tọrọ ndị ezinụlọ otu onye eze ọdịnala na steeti Kwara ma gbaa obi ya ọkụ. A na-awụ ọ na-etochi bụkwa na etuto bịara ogbugbu. Ọ dị n'ibe nke iri na abụọ na akwụkwọ akụkọ The Punch.
1: Chineke merụ ezinụlọ ahụ ebere ya bụ akwụkwọ akụkọ ji akụkọ ahụ adịghị ebe a ugbu a maka ọ dịka ọ nam Nigerian Tribune ịchọrọzie ya egoro ya. Mana nke m ji ugbu a wee na-ekwu maka ndị agha isi ekwu ọnwụ otu ndị ahụ kwa ya bụ akụkọ gbakwaziri elu n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust. Ọ sị na ndị agha isi ekwu ọnwụ wakporo Obi Emir. Ha tọrọ ndị nwunye ya ọ bụghị dị otu ndị nwunye ya na ụmụntakịrị ya na ndị ọzọ n'ibe nke mbụ nke atọ na nke anọ. Biko onye eze ọdịnala ahụ ji ha ụgwọ ajụjụ ya ịwakpo na bia nke pụrụ iche. Chineke mekwara anyị ebere.
0: Maka ntọrị ụmụ akwụkwọ steeti ọyọ gọọmenti na-enwe nnukwu nkwanye ọkụ n'ukwu dịka ndị ntọrị ahụ chọrọ ka enye ha ego ka e wee hapụ ndị ahụ eji eji. Anyị pụrụ ime ihe ọbụla kwere omume ịnapụta ndị ahụ ọ maka ndị na-ekwu nke a. Ezinụlọ onye nkụzi ahụ ndị ntọrị ibe pụrụ isi chọrọ ka e bulatara ha ozu ya. N'ibe nke iri na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Ebe a manụ ha ebe ọ nọ n'ebe ndị ntọrị ji lee na otu esi ebunata ozi ya. Ndị ntọrị na-ebunata ka gọọmenti onwe na ka ha si wee chọwa. Chineke ga-akasi ha obi. Ọ bụ ya akwụkwọ akụkọ New Telegraph wee kwuo si o. Mgbasa ọrịa Ebola na-akawanyekwa njọ o. Otu World Health Organization na-akpọ oku ka agbachibido ya n'ọkụ n'ọkụ. N'ibe nke anọ ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
0: Ọ dị mma. N'ihe metụtakwara ntọrị ahụ dapụtara na steeti Ọyọ. Onyinyo isi ebepụrụ nwanne m na-atụgharị m kwa ụbọchị. Ọ nwanne nwoke m onye nkuzi ahụ ndị ntọrị bere isi na steeti Ọyọ na-ekwu nke a. Ọ kwara naanị anya ahụbeghị ihe na-asị aga gbasịpọ ya. Ibe nke atọ n'akwụkwọ akụkọ.
1: Akwụkwọ ya ka o ji dị mkpa na anyị ebunata ya ka akwari ogwu ruru uri ya ka nwanne ya zuo ike. Gbasara afọ 2027, onye ji bụrụkwa onye isi ala n'oge gara aga bụ Jonathan ga-amara ka o si wee kwụrụ na ka asụrasụ si wee debe ọdụ gbasara ya ma ịzọ ya bụ ọkwa. Taa ị ga-agụrụ ya n'ibe nke asatọ na akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
0: Nsonye Fobara na-esonyeghị na ntuliaka mkpuke maka ọkwa aka na-achị steeti danyere na nkwekọrịta udo e nwere. Ọnwụ ike na-ekwu nke a. Onye ọ gaziri anya mgbemba n'ibe nke 18 na akwụkwọ akụkọ The Punch.
1: Otu asụ na amajakwa ụwa bụbu ọrụ ọhụrụ maka igbu oge a na-egbu n'ikwekọrịta ndị ahụ ha kwekọrịtara n'afọ 2025 na onweghị nke a na-etinye n'ọrụ. Biko sitinyeke ya n'ọrụ ka ụmụaka anyị ghara ịnata nọdụ n'ụlọ nkịtị. Ị ga-agụrụ akụkọ ndị a n'ibe nke abụọ, nke ise, nke 14 tinyere ibe nke 16 na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
0: Ego Naịjirịa na-akpakọta n'ime ala anyị ejirila pasentị 3.9 tolite n'agba nke mbụ n'afọ 2026. Ọmaka. Mana ihe m na-ajụ bụ ka Okeke gachadara amị, olee butu ya?
1: Okeke ya ekwu
0: n'akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Ndị ọnụ Okeke bụ na-emara ebe ọ chịsara ya. Ihe kpatara a ka ji nwee oke nsuchi okporo ụzọ n'okporo ụzọ awara awara si Abuja gaa Kaduna ije n'ibe nke ise n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust gụrụ ya.
0: Ụlọ ọrụ Dangote na ụlọ ọrụ NNPC nọ na ndịkwe na ndị ekweghị banyere ọnụahịa mmanụ dịka NNPC kwadoro ichete mba ọzọ bubata mmanụ. Enwe gwa ụlọ ikpe ka ọ tụghapụ akwụkwọ ụlọ ọrụ Dangote gbara. Ndị mgbara mmanụ chọrọ ka a na-enwe ọnọdụ ịna-ama aka na ihe banyere mgbere mmanụ na-abụghịzi otu onye iji chie ya nọrọ ebe ahụ na-ekwu naanị a ga na-ekwu ihe a ga na-eme. A na-abụ ekwute nke dị onye ọrịa mma. Ọsịsị welite ya isi. Ọ n'ibe nke abụọ na akwụkwọ akụkọ The Punch.
1: Dịka ewe na-ezacha isi anya asụzụ ụta ha gbake. Ya maka ntuli aka for 2027. Ya bụ vootu nde 10 onyeisi ala Tinubu nwetara bụ ọrụrụ ka a rụrụ ya. Atiku bụ ya kwuru nke ahụ akụkọ ọzọ dị n'okpuru ya wee na-ekwu na mmadụ atọ ndị isi na mmadụ 9 nke ụlọ nzukọ omeiwu steeti Lagos dachara ada na ntuliaka mkpuke emere n'ibe nke atọ. Otu APC ogaliwu ibe nke atọ na ibe nke 27 ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
0: Emeka nkewapụta ọgbọnta vootu ọhụrụ na Warri. Ndị agbụrụ wakporo ndị ntorobịa Ishekiri mere ngagharị iwe wee gaa n'isi ụlọ ọrụ INEC na steeti ahụ. Nwanne nọ n'akụkụ na-agba egwu ihe na-akụrụ ya egwu nọ n'ime ọhịa. Ọ n'ibe nke asaa na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Ama m ebe nsogbu si esi ndị bandit ka a na-aya ka ọma mmadụ niile. Onye ọrụ dịka onye na-efichasị ihe cleaner ka a mara ikpe atụrụ nga afọ 20 maka igbu enyi ya nwoke. Gịnị ka enyi gị nwoke mekwara gị? Ọkwa nwa mmadụ, nwanne mmadụ. Ọ bụ na ọ na-enyi eze na ịhapụ ya onyibe onye ọzọ, gị nwee nyibe na onye ọzọ ma ọ na-ịnọrọ n'onwe gị nke ogbugbu akwanụ. Ị ga-agụrụ akụkọ a n'ibe nke 21 na akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
0: Kwụsị oke gbuogbuogbu a na-egbu ụmụafọ Naịjirịa n'ebe ọ dị ukwuu. Ọ bụghị ogologo akụkọ ka anyị chọrọ ịna-anụ. Otu PFM gwara gọọmenti etiti nke Pentecostal Fellowship of Nigeria maka na ọ dịkwa na onye ọ na-eme omume bịa n'ebe obubo obube. N'ibe nke 14 na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụgbọelu ya bụ NCAA. Ha akakwụsịgodoro ya bụ iwu ha mara onye arụghị ọrụ ma si akwụnaghị ụgwọ. Wee na-asị ka ha nechacha anya wee nyochasịa ihe gbasara ya bụ ego a na-amajinye na ụgwọ a na-akwụgasị. N'ibe nke atọ ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
0: Ụlọọrụ NCAA na ụlọọrụ ụgbọelu dị iche iche na-enwe nghọtahie banyere ụgwọ ejigasị eji. Ọkwanụ mbụ adịghị n'aka bụ na ọ dị ezughị oke. Ọ n'ibe nke asatọ na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Na-enwetachaghị ikuku gaasị nke na-akọ ugbu a nakwa ọnụ ego ya kpatara eji wee mechisịa ebe ụfọdụ. Ị ga-aga gụrụ ya n'ibe nke iri na itoolu na akwụkwọ akụkọ Daily Trust. Ọkwa dịka n'ụtụtụ a emekọtara ome fim anyị wee chọba ebe anyị agbata nwa nwoke bụrụkwa ihe gbafere na ebe mgbata nyawo gasị jegharịcha afọ ịkwa. Ị ajụrụ ma rikwara nri ụtụtụ wee pụta. Mmeji gịnị wee siri ihe m na-eri? Biko gọọmenti tinyekwa ya ọ na bụkwa anaghị na nri adịghị. Ọ na-enwe nwekwa onye ya esite mmiri ọkụ ṅụọ wee na-ekpochasịta ọkụ abụba na ahụ. Azịkwa na ahụhụ ya ejisi mmiri ọkụ nwa.
0: Ọ dịkwa njọ ọgwụ igwe nyụrụ ahụ si ụmụnne ya kwee na-ebasi ya na aha ekwere ihe ọjọọ egwu. Gọọmenti etiti akagbuola atụmatụ ego mgbazite ụlọakụ mba ụwa dị narị nde $17.17 maka ọkụ latrik dịka nsogbu ọkụ latrik na-akawanye njọ. Ịma ọ na-abụkwa na-eburu ibi na-agba afọ etu a ma na-awa arụ. Ibe nke iri atọ na ise na akwụkwọ akụkọ The Punch.
1: Ọ dị mma otu FDA enwetala mbinye aka maka insulin ofu ugbo n'izu ụka. Ọ bụ ndị mere nchọcha bụ ha kwuru nke ahụ. N'ibe nke iri atọ ka ị ga-aga gụrụ akụkọ a maka na ọ bụ akụkọ ahụike na akwụkwọ akụkọ New Telegraph. Ọ dịkwa mkpa.
0: Ọ dị mana ifechizi omenigbo nke taa maka asọmpi Unity Cup. Anyị ga-emeri otu egwu bọọsụ Paragos nyụọ ha ịkpapụ. Onye na-ekwu nke a onye nkụzi otu egwu bọọlụ Zimbabwe na-ekwu ihe a na ọ ga-eme.
1: Otu a ka Chinedu si wee kwuo na ndị Rangers be anyị meriri nyahụ. Na-ekwukwa sị na ndị Rangers be anyị daalụkwa n'ụwa na steeti Enugu.
0: Apịa ịmasị nwata kwa aha nnụnụ akpọ na ọkịrị nke ọma. Otu a ka anyị siri ihe na nkịta n'oge omenigbo na Bond FM 92.9. Ekele m Chinedu Chukwu maka ịkpara anyị aka n'igwe na nkịta. Aṅụ
1: na ekele m gị onye ma na-ege ntị maka isonyere anyị n'oge omenigbo nke ụbọchị taa. Mee mmanya onye ha nọ gị na akụkọ dị ama ama echi aka otu onye eji ihe ọma.
0: Nna m dị ezekwa ebe aha nke m cheta n'ụbọchị a ga-akpụ isi.

ezokwu ezokwu ihe omume anyị niile bụ yoyo ya ka ejiwe na-achọzi iwetara gị agedege gba ka ọ dị ugbu a mgbe aha ejiwe na egere mbe m dị pụrụ iche site n'ọnụ sambugị nwa na nka ịdịkwa njikere lekwa agedege gba achịkwụ na nka.

0: ide nweta mbufe na akwado ka nde esi eme ndo tu ibiaro na nkai ayi nyocha anya ofuma ofuma ayi ga chopota be mmiri si weba na opi ugboko ayi ga emia o ga di mma ihe na eme ya na ga na owuru na ibiaro na nkai aka as far as inwere ihe ije eri nni uno olum di na number 28 Omintola Street Bale House Pennsylvania Bus Stop or Total Bus Stop
1: along railway line under bridge Agege Lagos State
0: Mobo na number 1 Okija Harbor Avenue end of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State phone number my webro 08037143853 Nko Zabru 08028871333 08037143853 or 08028871333 Ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ, ịbịa kwụta anyị n'ọfịsị anyị, anyị ga-eme ya ka ọ dị mma. Ọ bụgodu na mmadụ na-emeghu, si na nga ya aga n'iru, ma nga ya eji ụkwụ a na-aga ma ọ bụ na-eri ihe Chukwu mere ka irie, ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ. Anyị na-afụkwa maka ụdị ihe ahụ, ma ọ nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma, anyị na-afụkwa maka ya. Onye ọbịa na nke anyị, ọ ga-adị ya mma. Na ịbịa kwụta anyị, anyị ga-afụ maka ya. Ihe ọ bụla ị na-anya ewu nsogbu, ma ọ na-emeghu n'afọ ma ọ mmanụ na-emeghu ma ọ bụ nga ịnọ mmadụ asị na nga aga anọ. Onye ọbụla bụ onye ọfụ ya bụrụ ma ọ bụ ọrịa mmadụ mere ewu ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ ịbịa n'ọfịs anyị n'ike nke Chukwu ị ga-ewu onwe nke ọma
2: ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Omintola Street Bale House Pennsylvania Bus Stop or Total Bus Stop
1: along railway line
2: under bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okija Harbor Avenue end of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State
0: phone number m bụ 08031 43853 or 08028 71 333 08028 71 333
2: Ụnọ ọrụ m dị na nọmba 28 Omintola Street Bale House Pennsylvania Bus Stop or Total Bus Stop
1: along railway line
2: under bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okija Harbor Avenue end of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State.
0: Ụbọchị nọmba m ọzọ ewere bụrụkwa 08037143853 08037143853 or 08028 71 333 08028 71 333
1: Dụka ihe gbasara nsị nwoke ma nsị nwaanyị maọbụ na nwoke nụrụ nwaanyị o mụta nwa maọbụ na-achọ afọ ime achọ maọbụ na nwaanyị na obe di ya ọ bụrụ na mkpụrụ nke afọ na-esiri ike ụdị onye a bịakwute anyị ọsụgodi ya bụrụ ọrịa o butere mgbe ọ na-eto okorobịa maka a na-ebute ọrịa dị iche iche n'ụzọ dị iche iche ebe ọ bụ na onye a si wee nweta ọrịa ahụ ma ọ na-eme ya n'afọ ma ọ bụ na afọ ọ na-eme mkpọtụ ma ọ na-agagharị ya agagharị n'ahụ ma ọ bụ n'ụkwụ ma ọ bụ n'isi ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ ịbịakwute anyị n'ọfịs anyị anyị ga-eme ya ka ọ dị mma ọ bụgodu na mmadụ na-emeghu ma ajọ mmadụ si na nga ya aga n'iru ma nga ya eji ụkwụ a na-aga ma ọ bụ na-eri ihe Chukwu mere ka irie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ anyị na-afụkwa maka ụdị ihe ahụ ma ọ nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa na nke anyị ọ ga-adị ya mma phone number m bụ 08037143853 or 08028 71 333
3: A sị na onye agwarakwe ahụkwa ọzọ agwụ ya ndewo
4: Band FM

0: Wanya na manu kina akponu mono na na tom. Bonye kene kenele ngu kami ya nwa wihue uwe makebi na no enu boja matu takwa gena no. Kwa moke kandji naka. Ana matondi ibo siri kendu ne melo bodive. Nana suka bala bala basuke bowe nisi. Ndolo loku, ndolo luzo wene elektriki wene ebenine. Faka na koi. Ndiso nyo unalulu eti yezo livu guangwa. Faka na koi. So ya driver man ototo driver man ebibe driver man abani nezioku. Onye siye meke kwesi akwea enanoi. Onye kana kwo. Hi chief. Pasebele pita mwoswa ya kezu dode baide mwokete tonyo ya dere ma. Managing Director, Greenland Pharmaceutical Company Limited. Eke nengu, ivine me karele akari oi. Isonya zonyo. Ponye di ego guno no mazoli anuku. Yaki jaluzi uzo halang halang so ya dere ma. Onye kanapo oi. Hi chief. Kosi soze chukwori keze wano na nanka, wane di namba na nokwa. Amulo nyene ego na kwa boba guwa ni boko, amulo tole ni fo. Eriwe kwa gu ni bola ni onyo ya dele ma. Kode si cholo ilangase kana kwa gena noi. Nibyo ne kuno na dele ge mama kibi ne mero bodo kadere akari oi. So nandi foti debu bene zoku. Kankpa vezi bomba do onyo bodo jide bu bene zoku. Oganyo obyoma. Onya nere go be na to pio kam marangu nze kosi so da chie kan na poi ozo nwachi ne mere na nanka ozo nwachi ne mere buruburu kan na po iwe gbasara electronics ke na azu ino na aketu ichiri ozo wafuru nu no bia ichiri o to luta iriri kwe riji awo hey. Oza mwachi ne melonyo ya dere ma. Ibuwe ni hiye bute ni ivoma. Ibuwe nazi ija buti ivoma. Oza mwachi ne mele. Isi nuke mele gum. Mr. Obin Nilo. Omen kachuku. Chairman Emeritus. Amako njikok. Kana kumakea inamonumu. Omen kachuku. Omen kachuku. Oko sisi kana kpo. Electronics kena zona ketun so ya drege ma diken dikrele ito nandi kwa jide bubele zoku kemele mugo chukwa dachie ogazi amaka ino na trade fair emesi vike provision na cosmetics kena zulo mwegu onyo ya drege ma diken ototo onyo chabialu wanoji wane kosi soy wane ze mwachine mele. Ibi mele mbosi mwantro mnanya. Ine mesi vike kwe adere kwa. Ine wapoko ya mwari zeku. Ise nandi wajide wajide zeku. Kaya eje ma wajide waje. Chachacha ibu kwenu. Ya. Mwenu. Ya. Zonu. Ya. Kachanu. Ya. Ozo mwa chine melo ya adere kwa. Asimi ijewe ijewe ije jelu. Omen kachuku. Mr. Obin Nailo. Chairman Emeritus. Amako Njikoka. Nanka, dike no toto. Electronics keji ma, asum no ya drege ma. Ogazi, ha! Yaduba, asum na oja, njina yaka no ya drege ma, drege ma, yama, yuhamu, yuhama kane, kwekwe. Chine kekele ni kweke owa, welo, wamena mboka so, kweza ane kwe siya logo. Nale oja, kaita tatando na luisi kiva kwa kwewe mwe mwe. Onyo wana gelo onum, oya drege ma. Onyo anuku onum, oya adukulo onya ma. Ana machu kelo wa. Biana la yoja kaita tatando na luisi ke. Nama Jesus Christ. Oye na anuma mwai nine. Ise.
1: Oye mwana genta yeke legi ozo. Nana matagi ni hiyo maho. Bum kedro ganya nge maburi. Manoaga abono depuriche. Asi nobu onye buigu. Kewuneso. Ongo rozi yoma encho rime ke mata. Oye mirenji sege na nke ta apuriche. Eche flanuelu ahe na anubu. Nga he maburi. Na bia wakuragi ni hiyo mma. Na nke ta. Anyi no onye obia puriche nota.
2: Ibo ndoma na gente ya kere munu. Oyo na anu abu Chief Malaki Wanoro Aki Wan. Chairman Aki Trade Medical Clinic. Nked na gege. Abu member Lagos State Traditional Medicine Board. Ude ori ofro ya buru na enye unsubu. Iburi ya return office im. Chine ked na genyaka. Kori ya adu umma. ma ọ bụ nke na-eme na ihe iji eri nri na-aga aga, ọ bụgodo ahịa ga anaghị aga aga, maọbụ nina ruo ruo ibo ma ịmụ ihe ndị ahụ ide enweta mbufe na ọkwa dịka ndị esi eme ndị otu. Ịbịaruo na nke anyị nyocha anya ọfụma ọfụma, anyị ga-achọpụta ebe mmiri si wee baa na opi ụgbọgụrụ. Anyị ga-eme ya, ọ ga-adị mma. Ihe ị na-eme ya na-aga na ọhụrụ na ịbịa na nke anyị, maka asfaras ị nwere ihe iji eri nri. Ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Omintola Street, Bale House, Pensilema Bus Stop or Total Bus Stop, Along Railway Line, Under Bridge, Agege, Lagos State, maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue, End of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku, Ota, Ogun State. Phone number my wee bụrụ 08037143853. Nke ọzọ abụrụ 08028871333. 08037143853 or 08028871333. Ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ, ịbịakwute anyị n'ọfịs anyị, anyị ga-eme ya ka ọ dị mma. Ọ bụgodị na mmadụ na-emewu si na nga ya aga n'iru, ma nga ya eji ụkwụ ha na-aga maọbụ na-eri ihe Chukwu mere ka ị rie, ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ, anyị na-afụkwa maka ụdị ihe ahụ. Ma nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma, anyị na-afụkwa maka ya. Onye ọbịa na nke anyị, ọ ga-adị ya mma. Na ịbịakwute anyị ga-afụ maka ya. Ihe ọ bụla ị na-anya ewu nsogbu, ma ọ na-emewu n'afọ, ma ọ bụ mmadụ na-emewu, ma ọ bụ nga ị nọ mmadụ asị na nga aga anọ, onye ọbụla bụ onye ọfụ ya bụrụ, ma ọ bụ ọrịa mmadụ mere ewu, ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ, ịbịa n'ọfịs anyị n'ike nke Chukwu, ị ga-enwe onwe nke ọma. Ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Omintola Street, Bale House, Pensilema Bus Stop or Total Bus Stop, Along Railway Line, Under Bridge, Agege, Lagos State, maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue, End of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku, Ota, Ogun State. Phone number m bụ 08037143853 or 08028713330 08028713330. Ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Omintola Street, Bale House, Pensilema Bus Stop or Total Bus Stop, Along Railway Line, Under Bridge, Agege, Lagos State, maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue, End of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku, Ota, Ogun State. Ụbọchị nọmba m ọzọ e were bụrụkwa 08037143853. 08037143853 maọbụ 08028871333 08028871333. Dụka ihe gbasara nsị nwoke ma nsị nwaanyị, maọbụ na nwoke nụrụ nwaanyị o mụta nwa, maọbụ na-achọ afọ ime achọ, maọbụ na nwaanyị n'obe di ya ọ bụrụ na mkpụrụ nke afọ na-esiri ike, ụdị onye ahụ abịakwute anyị. Ọsụgodi ya bụrụ ọrịa o butere mgbe ọ na-eto okorobịa, maka na-ebute ọrịa dị iche iche n'ụzọ dị iche iche. Ebe ọ bụ na onye a si wee nweta ọrịa ahụ, ma ọ na-eme ya n'afọ, ma ọ bụ n'afọ ọ na-eme mkpọtụ, ma ọ na-agagharị ya agagharị n'ahụ, ma ọ bụ n'ụkwụ, ma ọ bụ n'isi, ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ, ịbịakwute anyị n'ọfịs anyị, anyị ga-eme ya ka ọ dị mma. Ọ bụgodị na mmadụ na-emewu, ma ajọ mmadụ si na nga ya aga n'iru, ma nga ya eji ụkwụ ha na-aga, ma ọ bụ na-eri ihe Chukwu mere ka ị rie, ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ, anyị na-afụkwa maka ụdị ihe ahụ. Ma nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma, anyị na-afụkwa maka ya. Onye ọbịa na nke anyị, ọ ga-adị ya mma. Phone number m bụ 08037143853 or 08028871333.
1: A sị na onye agwara kwe ahụkwa ọzọ agbụ ya, ndewo.
3: Band FM
4: 92.9. Ọ dị mma ọzọ nchịkọta ka anyị na-achịkọta ya n'oge agịrịgị ịgba na nkịta na Band FM 92.9, mana anyị agaghị apụ na anyị ekwughị maka charcoal stove. Ọ bụ na ige bụrụ oge anyị mere omenigbo, aṅụrị ka kwuru ihe ọ gabigara taa ka ọ gara ịgbata gas ịhụrụanụ ya nụle ọkwa ọjene
5: mmọnwụ
4: ọ daana ka ọ ga-ada. Ọ bụrụ na ị chọrọ ya bụ charcoal stove, ihe ga-eme bụ na ị ga-eme ngwa kpọtụrụ sambu gị n'akara 0703-676-1422. Ihe ya bụ charcoal stove jiri pụọ iche bụ na ọbụghị ụdị nke na-akwụ anwụrụ maka na a na-ekwu okwu iji chakoo stovu na-esi nri ike na ọ ga na-akwụrụ gị anwụrụ na flat gị. Mba, ọ dịghị otu ahụ. Ihe ọzọ bụ na ọtụtụ ihe ndị ahụ anyị na-amịkpọ amịkpọ n'ala Igbo na-adị anyị mma n'ahụ, ma anụ a mịrị amị, ma otu ọka na ha apụta, ma kwanụ na ị chọrọ iru ube n'ọkụ, otu ọbụla ị chọrọ isi eme akụkọba azụ ka ị chọrọ imikpọ, nke ọbụla ị chọrọ iji eme, chakoo stovu ga-enyere gị aka mee ya. Kpọtụrụ Sambu gị n'akara 0703-676-1422. Ewepụ ihe banyere chakoo stovu, o nwekwa mmemme ị chọrọ ka Sambu gị bịa nọnyere gị mee ya ka o kpọọ ọkụ. Ọkwa otu akara ahụ ka ị ga-akpọ 0703-676-1422. Ogola ka anyị nọzi na ya na nketa n'oge m agirigi Ịgbana Bond FM 92.9. Samuel, ngwanụ egwu ọma ga aha esi na ọba beha ahịa ngwa ka
5: Sambu gị welu nwayọ nwayọ.

To madalla a gaida abokan aikin mu na bangaren Ibo sai in ce a soka lafiya domin kuwa an shigo sashen Hausa na gidan Radio Bond FM dake kan mita 92.9 daga nan rukunin gidajen gwamnati a Ikeja Lagos. Mai sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa da ku a jerin shirye-shiryen mu a yau. Yau talata wato 9 ga watan Zulhijja kenan, ranar Arfa. Shekara ta 1447 bayan hijiran fiyayen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madinatul Munawwara, wanda yayi daidai da 26 ga watan Mayu shekara ta 2025. Mai sauraro daga nan ɗakin watsa shirye-shiryen mu a yau a madadin Usman Yakubu Shinko da dukkanin abokan aiki da za ku ji murayensu a yau, wanda za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe don kawo muku shirye-shiryen namu na yau. Da fatan mai sauraro zai kasance dabda akwatin rediyonsa don jin yadda shirye-shiryen namu za su kaya a yau. Kamar kullun shirinmu na farko shine shirin kukan kurciya tare da Hawwa'u Aliyu Garba, kuma ba tare da ɓata lokaci ba. Mai sauraro, ga shirin kukan kurciya, da fatan za a yi sauraro.

sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya. Shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu na Aisha Adam Aisha Kul. Idan ma sauraro za su iya tunawa, a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji yadda baba ya rufe nana da fada tamkar zai tsine mata bayan ya dawo daga police station. Muka ji yana fada mata sale ya ki karban kuɗin nan, kuma an yi yarjejeniyar nan da kwana uku za a bada kuɗin. Gaddafi da ya ga fadan yayi yawa ya ce, don Allah baba kai haƙuri, kai shiru haka mana. Sai daga murya kake duk makwabta suna jin ka, kuma kana cewa ta nemo kuɗi a biya, ka san dai ba ta da wata sana'ar da take yi ko, idan kuma ba hanyar banza kake son ta shiga ba. Cikin takaici baba ya ce, ka bar ni Gaddafi, ban taɓa haifar ɗan da yake nema ya yi ajali ma ba kamar nana, da me zan ji ne, ba ta tausayi na ko kaɗan, duk wata hanya da zan bi na aurar da ita ta natsu, ni ma na natsu taƙi, a dalilin da aka kai ni station ake nema a rufe ni. Lokacin da aka haife ki babu farin cikin da ban yi ba, na so ki, amma kina neman ki kashe ni. To wallahi idan kuɗin nan ba su samu ba aka rufe ni, sai kin bar gidan nan, kuma kwanaki bakwai na baki ki fito da wani mijin ko ki koma gurin uwarki ki bar min gida. A nan ne muka tsaya, yanzu kuwa sai mu dora. Cikin madaukakin sauti na nan take kuka, baba ka kashe ni ka huta, idan ma baka kashe ni ba ni zan kashe kaina. Waya ake so na yi ne, gane nufin nana da Gaddafi ya yi, ya sanya cikin tsananin zafin nama ya riga ta isa gaban rijiyar ya rufe ta. Tana ƙarasowa ta yi karo da Gaddafi ta faɗi ƙasa. Ya kalli baba ya ce, ya kamata ka yi haƙuri, ka dinga tausasa lafizanka, ka san ba ta da cikakkiyar lafiya, idan ta kashe kanta kai fa abin zai dama fiye da kowa, kuma maganar kuɗin nan ka bar komai a hannuna, ko ba duka ba zan samu wasu. Ka daina cewa ta fita ta nemo kuɗi a biya, ka daina biya shawarar da ake baka ta banza, mai baka shawarar ba za ta bari ka yi wa yaranta haka ba. Ya durƙusa ya ɗaga nana, kawai ya ji tausayinta ya kama shi. Matsalolin sun yi wa rayuwarta yawa, duk da uban nauyin da ta yi tamkar ta haɗi dutse. Haka ya ɗaga ta ya kai ta cikin ɗakinsu ya kwantar da ita. Har yayin kula zai tashi, nana ta damƙo rigarsa ya kalle ta, idanuwanta an rufe sai ruwan hawaye da yake zuba ta gefen idanta. Nan gaba tsohon nan zan cilla a rijiya, ya iya bakinsa. Gaddafi ya ce, wani tsohon? Baban kike nufi? Kawai ta tashi zaune ba tare da ta buɗe idanta ba, ta riƙe hannayensa. Ji yayi tamkar an jona masa shokin, jikinsa tamkar zai fisga naman jikinsa, gashi ya kasa ko motsi, ya kuma kasa magana. Ta yi murmushi ta ce, ina fatan yanzu ka gane mai baka saƙon. Ina ƙyale ku ne saboda ku ne abu mafi soyuwa ga uwar gijiyata. A hankali ta saki Gaddafi ta silale a gurin. Tamkar korarre, Gaddafi ya fita cikin tashin hankali, babu wanda ya tsaya ya yi wa magana ya fice. Tun da Gaddafi yake bai taɓa shiga bala'i irin wannan ba. Har a lokacin da ya fita, duk yake iya sarrafa jikinsa tamkar zai fita hayyacinsa.

0: bayani ne akan mutanen da Allah ya jarabta da matsalan tsohon ciwon sanyi na mara.
1: Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. To da ikon Allah muna nan muna ci gaba da aiki a nan agege a markas, wanda yake da wata matsala ta jinya ko wata irin matsala ce, wanda yake da larura, wanda yake da damuwa. To da ikon Allah Abubakar Bilhaki yana nan agege a markas kusa da gidan marigayi Abu Ilorin, Allah ya gafarta masa. Ga lambar wayar da za ku kira 081-357-7516 ko kuma 070-8261-5176 ko kuma 090-6430-8769. Bayan Allah, wannan goma na Zulhijja wanda Allah ya kira shi daga alfajari wa layalan ashar, to lokaci ne mai daraja mai albarka. Ana so in kana da hali daga ranar da Zulhijja ya tsaya har zuwa ranar Arfa ka yi ta azumi kwana taran nan, washe gari sallah, to ba a azumi ranar sallah. In baka samu dama ba, to kai kokarin ka ranar Arfa zai kama ranar Talata, to ranar Talata ka dauki azumi. In yamma ta yi bayan karfe 2, to kuma ana so lokaci ne na yin addu'a. Ku haɗu kai da ƴaƴanka da matanka da zuriya, ku yi ta addu'a, ku gaya wa Allah damuwarku. In Allah ya yarda, matsalanka Allah zai dauke ta. Duk abin da ka roƙa ranar Arfa, ana sa tsammanin Allah zai biya bukata da ikonsa. Da kar ku yarda ku yi mantuwa ranar Arfa nan, ana so ka dau azumi. Azumin yana da falala sosai, yana da falala sosai, ba ƙaramin falala ba. Kun ji dai yanda manzon Allah ya yi magana akan azumin ranar Arfa, yana kankare zunubi na shekara 2, shekarar baya da shekara ta gaba. Allah ka samu dace. Ni Abubakar Bilhaki, jama'a suna jin labarin irin ayyuka na al'amarin aikin mu ikon Allah ne. Duk wanda Allah ya jarraba da wata jinya, wata larura, wata damuwa, to kai kokari ka zo, in Allah ya yarda matsalar taka Allah zai dauke ta, Allah zai kawo alkhairi cikin rayuwarka insha Allah. Da mutane suna ta zuwa kullum godiya ake zuwa ana yi, kullum godiya ake zuwa ana yi, kullum godiya ake zuwa ana yi akan an samu biyan bukata, an yi nasara a cikin rayuwa, Allah ya dauke damuwa, ana godewa Allah. In dai jinya ce, komin dadewar jinyar in ka zo Allah zai magance ta, musamman irin cututtukan da aljanu suke sawa mutane. Aljanu suna damin ƴaƴanka, aljanu suna damin matarka, aljanu sun dame ka, in ka zo Allah zai yi maganin abin cikin ikonsa. Masu shakka da kokonto ma duk sun dena, sun ga aikin hakika ikon Allah ne. Muna nan a cikin agege a nan unguwar markas kusa da gidan marigayi Abu Ilorin, Allah ya ji kansa. Ga lambar da za ku kira domin ƙarin bayani: 081-35-77-75-16 ko kuma 090-64-30-87-69 ko kuma 070-82-61-51 76. Ya Allah, muna roƙonka dan girmanka da rahamarka, Allah ka samu yan aljanna ne. Ya Allah, ka gafarta mana kurakuran mu, Allah kai mana afwa, Allah ka sa mu cika da imani. Ya Allah, ka ji kan iyayenmu. Ya Allah, ka sa albarka a cikin rayuwar da muke ciki, ƙasar mu Najeriya. Allah, ka ba mu zaman lafiya. Ya Ubangiji, ka ba mu shugabanni na gari masu tausayi don girmanka. Ya Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Jama'a, daga wato kasuwa kenan. Yanzu kuma karfe 3 daidai agogon mu ke cewa lokaci ne kuma da zamu kawo muku shirin na sabuwar Najeriya. Da fatan za a yi sauraro lafiya.

0: masu sauraro assalamu alaikum barkamu da haduwa da ku ta cikin shirin sabuwar Najeriya na wannan mako a cikin shirin za ku ji cewa kasashen Najeriya da Jamus sun kulla yarjejeniyar zuba jari ta dala miliyan 428 domin inganta tattalin arziki kazalika an kulla alakar hadin kai don samar da tsaro da bunkasa tattalin arziki a tsakanin kasashen Najeriya da Poland Gwamnatin tarayya ta karyata rade-raden canza sunan Najeriya da kuma soke shari'a a arewacin Najeriya. Sannan daga kasa mai sarki za ku ji halin da Alhazan Bala ke ciki yayin da hukumar Alhazan Najeriya ke ci gaba da tabbatar da gudanar da aikin hajjin bana cikin salama. Muna tafi da sashen albishirku da ke baku damar cin gajiyar wasu tsare-tsare da gwamnatin tarayya take fitowa da su domin al'umma su amfana. Kasance tare da ni Aliyu Safiyan Alhassan don jin waɗannan da sauran rahotannin da muke tafa da su amma kafin nan ga sa'adatu sai ya'u da muhimman abubuwan da suka faru a Najeriya a makon da ya gabata
1: Gwamnatocin kasashen Najeriya da Jamus sun sanya hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta bunƙasa tattalin arziki da zuba jari a ɓangarori masu muhimmanci a Najeriya. Yarjejeniyar wadda aka kista ƙimarta a kan dala Amurka miliyan 428. Aƙalla ta ne a birnin tarayya Abuja inda ta mayar da hankali kan tallafawa fannonin makamashi, aikin gona, kiwon lafiya da bunƙasa dabarun dogaro da kai. Haka zalika shirin sun shafi bunƙasa kamfanoni masu zaman kansu domin samar da ayyukan yi. Da suke kulla yarjejeniyar jami'an gwamnatin Jamus sun bayyana lamarin a matsayin babban mataki da zai tabbatar da zuba jari na dogon lokaci tare da ƙarfafa danƙon zumunci a tsakaninsu da Najeriya wadda ita ce ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka. Tsarin ma dai gwamnatin Najeriya ta bayyana shirin ta na yin aiki kafaɗa da ƙasar Poland wajen inganta harkokin tsaron cikin gida da bunƙasa tattalin arziki. Ministan harkokin cikin gida da Olubi Newton GOG shi ne ya bayyana haka yayin da ya karɓi bagoncin mataimakin Prime Minister Poland a ofishinsa da ke Abuja ranar Alhamis. Tun GOG ya ce Najeriya na da burin amfani da ƙwarewar Poland wajen kula da iyakoki da kuma dabarun tsaron cikin gidan da suke tabbatar da nasara a ƙasar. Ya ce gwamnatin Najeriya na sa ran yin aikin haɗin gwiwa da Poland musamman a fannoni kamar horar da jami'ai, amfani da fasaha a tsaron yanar gizo da sauran muhimman fannoni. Tun GOG ya ƙara da cewa manufofin tattalin arzikin gwamnatin shugaba Bola Tinubu na nuna cewa gwamnatin na fahimtar hanyoyin gina tattalin arziki mai ƙarfi. Gwamnatin tarayya ta yi watsi da wani rahoto da ake yadawa a kafafen sada zumunta da ke kirarin cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu na shirin sauya sunan Najeriya zuwa United States of Nigeria tare da soke dokar shari'a a arewacin ƙasar. A cikin wata sanarwa da mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin yaɗa labarai da dabaru bayan Imani Kaif ta ranar Alhamis, gwamnatin ta bayyana rahoton a matsayin labarin ƙarya da wasu ke yadawa domin haddasa rikici da tayar da hankalin jama'a gabanin babban zaben shekarar 2027. Sanarwar ta ce babu wani ƙuduri da shugaba Tinubu ke shirin aikewa majalisar dokoki ta ƙasa mai suna Project True Federation kamar yadda ake yadawa. A cewar sanarwar, shugaba Tinubu na mai da hankali ne wajen aiwatar da gyare-gyaren tattalin arziki da gwamnatinsa ta fara domin inganta rayuwar 'yan ƙasa. Fadar shugaban ƙasar ta gargaɗi jama'a da su ringa taka tsantsan wajen karantawa da yaɗa rahotannin ƙarya musamman a wannan lokaci da yaƙin neman zaɓe ke ƙara ƙarancewa.
0: A gaishe da Sa'adatu Hussein Ya'u da waɗannan labarai kuma kai tsaye za mu shiga gundarin shirin na sabuwar Najeriya. To kamar da aka sani, arewacin Najeriya yana fuskantar gagarumin sauyi na tattalin arziki wanda ke mayar da yankin wata babbar cibiya ta zuba jari. Wannan ci gaba baya rasa nasaba da tsare-tsare da kuɗaɗen shiga na musamman da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ke turawa yankin ta ƙarƙashin tsarin na Renewable Agenda. Gwamnatin tarayyar ta mayar da hankali ga samar da ababen more rayuwa da bunƙasa makamashi da inganta fannin noma da kuma janyo hankalin masu zuba jari na gida da na waje. Cikin ayyuka guda 260 da ma'aikatar ayyuka ta tarayya ke aiwatarwa a faɗin Najeriya, yankin arewa maso yamma kadai yana da guda 48 da ake gudanarwa a halin yanzu. Wannan ya hada da hanyar Kaduna Western Bypass da ta shafe shekaru 22 tana mace wanda yanzu ta kusa kammala, da kuma amincewa da gina hanyar Mando zuwa birnin Gwari ta kilomita 122 akan kudi naira biliyan 178. Bangaren sufurin jirgin kasa na zamani kuwa aikin layin dogo na Kaduna, Kano, Katsina, Maradi zuwa jamhuriyar Niger wanda ke da tsawon kilomita 203 yana ci gaba da gudana a halin yanzu. Wannan layin dogo zai hada da kasuwannin arewacin Najeriya kai tsaye da tashar Sandauri wato Dala Dry Inland Port da ke jihar Kano, lamarin da zai saukaka jigilar kayayyaki zuwa kasashen waje. Babban titi na Sokoto Badagry Super Highway, wannan babban titi mai tsawon kilomita 1068 zai hada arewacin Najeriya ne da kudanci ta fannin kasuwanci da zuba jari. Domin tabbatar da cewar arewacin Najeriya ta kasance jagaba wajen samar da abinci da albarkatun masana'antu, gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, ɗaya daga ciki shine aikin banuwa na Garko. Gwamnatin tarayyar ta hanyar asusun kiyaye muhalli wato Ecological Fund ta zuba kuɗi har naira biliyan 27 domin samar da dandalin noman rani na zamani. Sannan an kafa cibiyar fasahar noma ta Agricultural Incubation Center mai faɗin hekta 10 ta hanyar hukumar Naseni domin koya wa matasa da manoma dabarun kasuwancin noma na zamani. Bayan aiwatar da dokar masana'antar man fetur PIA, gwamnatin Tinubu ta samar da sabbin sauye-sauye domin amfani da iskar gas wato natural gas wajen gudanar da masana'antu a arewacin Najeriya. A taron makamashi na Nigeria International Energy Summit, an bayyana cewar samar da iskar gas a cikin gida ya zarce tunani, kuma ana amfani da wannan damar wajen samar da wutar lantarki ta hanyar amfani da hasken rana Solar Energy Project, wanda hukumar makamashi ta Nigeria ECN ke kafawa a sassan arewa don rage tsadar gudanar da masana'antu. Kazalika bangaren lafiya da haɓaka jari na ɗan adam wato human capital, zuba jari ba zai dore ba idan babu koshin lafiya da ilimi ga al'umma. Shi yasa gwamnatin tarayya ta amince da gina manyan asibitoci da cibiyoyin horo, abubuwan more rayuwa irin su asibitin kwararru na Bola Ahmed Tinubu Specialist Hospital mai gado 300 a Kaduna, da asibitin koyarwa na Aminu Kano Teaching Hospital inda ake gina cibiyoyin cututtukan zuciya da na yara. Suna tabbatar da cewar ma'aikata da masu zuba jari za su samu kyakkyawan tsarin kiwon lafiya. Bugu da ƙari, shirin Renew Hope Baby Sport wanda hukumar Raya Shiyar Arewa maso gabas wato NEDC ta kaddamar yana taimakawa mata da yara ta hanyar hada harkar lafiya da rijistar zama ɗan ƙasa wanda ke zama ginshikin gina al'umma mai inganci. Kamata yayi masu zuba jari su gane cewa kudaden shiga da gwamnatin tarayya ke samu bayan cire tallafin mai da gyaran tsarin canjin kuɗi ana tura su ne kai tsaye zuwa ga ayyukan raya ƙasa, kamar yadda gwamnonin jihohin Kaduna da Jigawa suka tabbatar. Karuwar kudaden shiga daga gwamnatin tarayya ya ba su damar buɗe sabbin yankunan masana'antu da samar da hanyoyi a karkara. Yanzu mafi kyawun lokaci ga masu zuba jari na gida da na kasashen waje za su karkata akalarsu ne zuwa ga arewacin Najeriya domin samun moriyar sauƙin sufuri, yalwar makamashi da kasuwa mai faɗi da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta shimfiɗa. Wannan rahoto ne na musamman da wakilin Sabuwar Najeriya Aliyu Samba ya rubuta. Madalla yanzu kuma sai rahoto na musamman, inda ana ci gaba da zagi dantse wajen ganin alhazan Najeriya sun gudanar da aikin hajjin bana mai cike da kulawa kuma karɓaɓɓe. A wani bangare na wannan kokari, sashin fadakarwa na hukumar alhazai ta ƙasa na Hakon ya shirya lacca ta musamman ga tawagar likitocin ƙasa da ke hidimar alhazai a aikin hajji ta wannan shekara. Wakilin Sabuwar Najeriya Abubakar Adam Fintuwa ya aiko mana da wannan rahoto daga Madina.
2: Garin Madina gari ne wanda ke da wuri na musamman a zukatan musamman duniya, musamman ma a iya cewa mahaddata da ke cikin garin Madina a yanzu ko suke harmar aikin hajji shekara 2026 suna cikin wannan gari, cikin wannan birni mai alfarma. wanda da yawa suna ta ayyukan ibada na gurje-gurje wurare masu muhimmanci da suka haɗu da wato a masallacin da ya halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ke hannun hagunan yanzu haka, sannan kuma da shi kabarin da ya halitta da sauran kabarin wato kabarin sahabbai da ke wannan wuri da suka haɗu da wato da iya da kuma abin da ya shafi Uhud da sauran wuraren ibada. Kamar da ake ganin cewa mahajjata a wannan waje ga sunan suna ta bayyana farin cikin su yayin da idan aka musta ne jira musamman kama daga wajen zama wanda ke dab da harami ga daukacin alhazan Najeriya da kuma irin nau'in abinci da sauran yanda wato aka karbi mahajjata ko mahajjata suke ji a daidai cikin wannan birni sun bayyana mana yanda suka kasance kama daga abincin da wajen kwana da kuma sauran abubuwa da akan bukata domin gudanar da aikin haji wato ne nutsuwa kuma karɓaɓɓe ga yanda mahajjata za mu zagaya mu ji ta yanda wato yanda suke ji wani yanda alhazan ke cigaba da turuwa daga jihohi daban-daban da kuma inda ke za ka akwai alhazai daga jihar Legas, akwai daga jihar Taraba, akwai daga jihar Kaduna, akwai kuma wasu ma daga jihar Adamawa. Da haka za mu zagaya mu ji yanda wato duke tsakanin waɗannan mahajjata da kuma irin abin da ke gudana ma a ɗakunan kwanansu.
3: Sunana Abubakar Galabi Madoba, ɗan madamin Madoba daga Sokoto su kyar ƙwarar lokar zama. Ya ka bar mu ya na zama da zama a yadda kan Najeriya da shigo a yanzu. Sai goda ga Allah. Wani galabi ya kira Allah na. Kuma na gode ma Allah ana cikin farin ciki zai yi farin ciki farin ciki wanda bai mama shi ba. Wato ga shirin kana gani kowa ya ci. Ni ma na ci na shi shayi wannan nake so da ma ra'ayi na shayi. Allah an ta ambashi da abinci nan ba dai ba ne. Gaskiya hukuma ta yi aiki ta yi kokari mun gode mun gode. Tun daga tasowa mu har sakkomu kula ko ina ana kula da mu ko abu. Na'am. Ba mu da lokal gamman. Alhamdulillah na gode Allah. Kuma Ubangiji Allah ya samu mai haji kuma karɓaɓɓe abinci ko wani irin ya shi an kawo. Kuma gashi an ci an raga gashi ne ma har na san ko rabi ne ma ba a yi ba ga naman kaza ga komai haɗe-haɗe dai duk kayayyaki ga su ma gaskiya akwai daɗi akwai farin ciki gaskiya na ga abubuwa abinda ban sha'awa sosai abinda ban kai mamaki bayan nan dai kawai sai dai gama ubangiji kawai.
4: Sunana Ashraf Dawud Ali daga jihar Adamawa. Alhamdulillah. Yadda za mu ce muna ji kan da zai lissafi fa daɗi. Muna ji daɗi alhamdulillah Allah ya gode da makasa ba abin da za mu ce sai dai mu ce mu gode wa Allah kuma gode wa shugabannin mu. Gaskiya iya kula mun samu daga ƙarfe mu daga Jidda zuwa Madina daga masaukin mu daga abincin mu. Gabaɗaya ba abin da za mu ce wa shugabannin mu sai dai Allah ya saka mu su da aljanna. Masha Allah muna jin farin ciki na ranar saltuwa. Masha Allah mun gode wa Allah mun gode wa shugabannin mu kuma da suke tsaye a kai ba mu da korafi a kan komai da wajen zama da abinci alhamdulillah mun gode wa Allah.
3: Alhamdulillah ba abin da zan iya cewa sai dai mu gode ma Allah. Mu gode ma gurgurdun tsari da Allah ya ba mutane Najeriya suka yi ma 'yan uwansu da suke kan hanya. Sun ga na ji na yi bacci ne bayan na yi sallah asuba a ɗaki na so ku yanzu zan ci breakfast. A wajen breakfast ni na kuma gaskiya zan karya yanzu in na ga dama in ci a nan. Wajen kuma gaskiya ya tsaru. Kamar wata international conference ake yi aka haɗa masu manya-manya da aka haɗa su da kowa dai na ta mulmulawa. Ni dai na karɓi nawa a leda. Saboda zan kai ɗaki na mu bakwai ke ciki gadajin tsaf ko mai tsaf amma na karɓa ne don idan ganar da su nasu kare nasu bayani ga kuma yadda za ku yi ne ku karɓa in kuka ga dama ku ci a nan kuka dama ku kawo ɗaki yadda abu ya zai kuma abincin fi sabilillah ban dai mulmunawa ba mana dai ga mutane dai ne daga mai shinkafa na dai ga wasu taliya ba har da juice har da ruwa har da lemun komai ka sha abinka har da kaza naman kaza da gani a kai. Kowa kuma ya ɗauki wanda zai ci ne ba ce ka ci ɗaya ba ko biyu dai ka ɗauka dai ba zaɓin ma ba alhamdulillah.
2: Mahajjata kenan daga sassa daban-daban na faɗin Najeriya da suka bayyana wato yadda suke ji wato ko shakka ba mu da gidan fuskokin mahajjata kasancewa ana cikin wani yanayi mai daɗi tare da kuma fatan cewa a garin Makka inda kuma na za a ɗauki sabon bagi na ibada da ake ci gaba da gudanar wato wannan aikin haji. Da fatan cewa wato za a ci gaba da bugun mu sannan mahukunta kuma sun ce za a ci gaba da yin abin da ya kamata domin a ganin cewa an kai an makara daga inda ake. Ƙarshe da fatan kenan Abubakar Arif Fintuwa daga Madina a ƙasar Saudi Arabia.
3: Muhammadu Malam Sani. Da wasu jiha. mai fasali
2: ga ka a garin Madina ya kaji garin
3: gaskiya akwai dadi gaskiya akwai dadi akwai farin ciki gaskiya na ga abubuwa abinda ban sha'a sosai abinda ban kai mamaki ga nan dai kawai sai dai ban ma ubangiji kawai abinci ga nan mun ci mun koshi insha Allah an ba alhadrai sun ci sun koshi insha Allah ga tunan an ba abinci ga nan a gaskiya hukuma ta yi daidai insha Allah kuma Allah ubangiji ya kara tabbatar da alkhairi Allah karo lubi na alkhairi Allah ubangiji ya saka da alkhairi
2: kuma ko lokaci so abokai ana
3: ani ban iya ganin yi ma wata a Madina
2: ya zo ya tsaya wato
3: eh
2: to ubangiji
3: ya masha Allah
5: sunana Mansur Halid bin Umar har loka bane yanzu na Madina insha Allah bai yi sarara ba zai yi sarara
2: ya kike ji gangare na abin da kuma labarin abin da kuma
5: labari ya bai yi ba ka labari na mana ne gani Allah dai shi tauta babban fata ne fata ne yanzu Najeriya ta zama kamar haka inda zai yi ta
2: inda zai kawo jiya
5: insha Allah inda zai yi
2: da kun abinci da ne tukun yau sai kuma da kana gani
5: abinci ko a haka aka tsaya alhamdulillah gaskiya
2: na ga ana da gaskiya da mata gaskiya wannan ne duk da lafiya shi ne kaza ina ne
5: kuma an batsa ne an ga an batsa
2: na mu ya kula da
5: maka kan yi amarke mara mana yayi ai abun da misal ta da abuna zai yi da akila da na daga ya gani ga shi wannan wannan an tafi an bar shi kenan fa an kare aiki da shi kuma sai dai a zuba a shara ba ni mutum da bai kai kawai yanzu wanda ya kare aiki sannan inda da akwai da mai bukata ga hican aje in kana iya cin goma bismillah
2: to sai umar da mutum da wani fitoni ta miji
5: to kawai sai ne godiya Allah ya saka da alheri shi dai zamu ci Allah ya kiyaye Allah ya an kashe mun kudi na an kashe mun kudi alhamdulillah
2: to trika sunan ka
5: na na hadin da abuwa aga sai boto
2: daga ka singar modila ya ita jira gana
5: wala makan wara maka ji nan mare ai musu tabar din maka ji saboda na rabe ina duni wanda Allah bai kabbara in to sai ga Allah kawo ni cikin na gode mu Allah da wannan in da mu na goriya gore da wanda mu da Allah ne kuma ina wayan wa fatan duk wanda bai to ba ina fata Allah shi mai hanyar biya kadare tuwon gore da duniyar da hada mai na dan Madina inda an tuba ba mu ga ya zamu abin da hada mai
2: mutum
5: yana musu halin Allah da barsu
2: mutum abin shi da kuma sai shi daga cikin abin da mutum ke sai sai samu
5: ya alhamdulillah rabbil alamin sai kuma samu sai ya alai dai to mun ka to amma dai gaskiya ko mun dai lahani
2: na magana abin
5: shi insha Allah alhamdulillah mun sai mun ci
2: ba a kai in aka tafiya maka wani gudu gudu ka albarka nan da rajiya
3: sai da ya nan dai ita ibada ta kuma wajibi shi ba a dake mai ma'aikacin mu amma mu da mun ganin nan ina aka wani alaha lawan kada ba mu da mu ne ba da da ta ga da wasu mutum
5: eh mun gore sai a gore ina gore wallahi bai ya gari sai ga da za daga suna na Abubakar Galadi Madoba dan madamin Madoba daga Sokoto su tare kullum lokacin zamu
2: kuke yau da kadarin da wannan
5: a garin gidan
2: kuma a Madina
3: ya yi da kadarin mun ya nazar da Allah sunawa idan kana jira da shigo a sai goda ga Allah wannan galabi ya kira Allah na wannan gode mu Allah ana cikin farin ciki da yau farin ciki farin ciki wannan bai mamaye shi ba
2: mutum kuda da hukuma da duniya mutum abin ci masa gode
3: a yi tuka shi kana gani kowa ya ci ni ma na ci na shi shayi wannan nake so da ma ra'ayi na shayi wala an ta an bashi abinci nan ba dai zai bari gaskiya hukuma ta yi aiki ta yi kokari mun gode mun gode tun daga tasowa mu har sakon kula ko ina ana kula da mu ko an bashi aiki ko ya samu aiki ne yanzu mun ma ga mun mun gani yana mun ga wa mun ci abinci yanzu za mu je mu ci gaba da sallobi mu ci gaba da baya mun gode mu Allah alhamdulillah alhamdulillah
6: wanda ya zama zan tsakace sunanka
3: ya ta kazo to alhamdulillah sunana Muhammadu Salisu Abdullahi na tashi ne daga FCT Abuja
6: daga garin Madina
3: eh ga ne a cikin Madina alhamdulillah gaskiya alhamdulillah to a farko ma da muka sauka jin dadi da na fara ji alhamdulillah na shigo garin da nake karanta tarihin sa a musulunci garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam te nan alhamdulillah ni ma zan taka kasa wanda sahabban manzon Allah suka taka kuma ga ni na ƙara kusanta da kabarin manzon Allah na sar ga ni zan shiga masallacin Madina wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salla a cikin ta ba masallacin da zaka samu sallallahi salla a cikin ta in ba na Makka ba wanda mu ma muke mu insha Allah muna kenta da zato wanda kwana kadan zamu isa cin wallahi alhamdulillah tun ban ma shiga masallacin ba ina cikin farin ciki cewa alhamdulillah na zo kusa da inda nake roƙon Allah na zo kuma ina fata daga ziyaran ga har hajjin mu da kasance hajjin mabrurin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la jazaa lahu illa janna Allah ya sa mu samu wannan aljanna tun muna gama haji din ga Allah ya sa a laulin mafuza Allah ya rubuta mana yanda ya rubuta ma ɗan Alul Badar cewa if aluma shaytum kadakaran ka gafara Allahu lakum ni zunubikum Allah ya gafarta muku zunubanku kuma Allah ya sa muna gama wannan haji daga ziyaran ga har haji har komai kuma Allah ya kasance Allah ya sa mu ma a ce muna haka nan koda bamu je wayi ba cewa an gafarta mana zo mu kiyama ke da ruwa Allah ya kai mu aljanna
6: batun abinci da kuma sauki da kuma da kace ta ji ne kace da mai abin da ne da ka cikin cikin
3: gaskiya alhamdulillah ba abin da zan iya cewa sai dai mu gode ma Allah mu gode ma gurgudun tsari da Allah ya ba mutane Najeriya suka yi ma ɗan uwansu da suke kan hanya daga jirgi malam muna sauka din nan komai aka dubi passport din mu aka dubi green din mu aka ce pass alhamdulillah masha Allah alam bi kuma adin mabru ake ce muna daga nan muka je muka shiga mota to mun sauka a Madina ne tsakanin karfe 12 dare zuwa karfe 1 to lokaci yana shon karfe 3 nasu anan wanda ba da dadewa ba za su yi asuba to mu da muka sauka din aka shigo da mu cikin mota bus ne kyau da AC din da kominta aka yi check-in din mu aka kawo mu hotel to mun kawo hotel din na kusa da masallacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam gab da lokacin ne ake sallan asuba to ba wanda za a yi wanda za su kuma kulawa da check-in din mu su kasance takardun mu su kai mu hotel su ma suna masallaci aladolle mu muka jira kuma ya sha wajen awa ɗaya da wani abu kafin su fito su zo su sallame mu amma suna zuwa ba daga gaisuwa karbi passport din suka dubbe koni suka shigar da mu cikin hotel suka kai mu dakunan mu muka samu a Najeriya suka kai mu dakunan mu yanzu ga naji na yi bacci ne bayan na yi sallah asuba a daki na so ko yanzu zan ci breakfast a wajen breakfast din na kuma gaskiya zan karya yanzu in na ga dama in ci a nan wajen kuma gaskiya ya tsaru kamar wata international conference ake yi aka hada masu manya-manya da aka hada su ra kowa dai na ta mulmulawa ni dai na karbi nawa a leda saboda zan kai daki na mu bakwai ke ciki gadajin tsaf ko mai tsaf amma na karba ne zan idan ganar da su nasu ni kare musu bayani ga kuma yanda za ku yi ne ku karba in kuka ga dama ku ci a nan kuka ga dama ku kawo daki yanda abu ya zai kuma abincin fi sabilillah ban dai mulmula ba mana dai ga mutane dai ne daga mai shinkafa na dai ga wasu taliya ba har da juice har da ruwa har da lemon ko ni ka sha abunka har da kaza nama kaza da gani akai kowa kuma ya dauki wanda zai ci ne ba ce ka ci daya ba ko biyu in dai ka dauka dai ba zaɓin ma ba alhamdulillah
7: assalamu alaikum wa
6: rahmatullahi
7: Alhaji Ibrahim B. Ahmed, tafiyan tsaki ARO Kwari Local Gamma.
6: Ga ku an tsari cikin mahajjatan ku hawa ta kukar masu yi raja a siya da lura kuma da alamun gayyar lala da kula da wani ƙari ke ganin kuri wanda wani ƙari na garin Madina zai ci gaba da kasancewa har a gama aikin hajji da mata.
7: Na farko dai alhamdulillah yau mun waye gari Alhamis daren Juma'a mun tsinci kanmu Madina da mu da alhazan muna cikin nishadi kwarai mun zo an ba mu wasaukai mun saukar da alhazanmu kuma an kira mu an ba mu abincin mu na jirgi guda da ni da abokan aiki na kuma alhazanmu sun sauko mana ba su abinci kuma alhamdulillah mun gamsu da shiyar wanda an kai ko godda muka fara da ita ma mun ga su malazan suna raha sun ji dadi kwarai da gaske.
0: An ga shida Abubakar Adam Buntuwa da wannan rahoto na musamman wanda kuma da haka muka zo ga ƙarshen shirin na wannan mako. Kasance tare da mu a makon gobe a wannan tashar kuma a daidai wannan lokaci. A madadin ma'aikatar yada labarai ta tarayyar ƙasa ƙarƙashin jagorancin Malam Muhammad Idris da ofishin babban mai taimakawa shugaban ƙasa kan yada labarai Malam Ablazi Ablazi dake daukar nauyin kawo muku shirin, sai kuma sauran abokanan aiki da kuka ji muryoyinsu. Ni kuma da na gabatar Ali Yusufiyan Alhassan nake cewa mu huta lafiya. Allah ya taimaki Jamhuriyar Tarayyar Najeriya.

0: Tumatala an saurari shirin sabuwar Najeriya kenan wanda ya zo wa mai sauraro daga nan sashen Hausa na gidan Radio Bond FM dake kan mita 90.9 daga Ikeja GRA Lagos. To mai sauraro karfe 3:30 daidai kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan sako dake cewa
1: mutanen da Allah ya jarabta da matsalolin tsohon ciwon sanyi na mara da ɗan namiji wanda yake fama da matsala akan daukewar sha'awa da ɗan namiji wanda gaban sa yake kankancewa ya takure ya koma can ciki kamar na karamin yaro da magidanci mai iyali wanda yake zuwa ga iyali minti 1 zuwa minti 6 sha'awar sa ya dauke gaban sa ya kankance ka je kabar ba namiji ba da mutumin da yake fama da matsala akan kaikayin gaba da fitar faruruwa da matsalar da ya shafi daukewar sha'awa da daukewar ni'ima da ko matsala wanda ya shafi amusani wanda yake daskarewa kasan mara daga ni sarkin saiwar Afrika kuma dan masanin maganin gargajiya na Najeriya wanda nake da babban office akan titin Al-Arabi French Line a Kumasi a Ghana da office ina wanda yake nan jihar Lagos wanda yake agigi abbatuwa anan a trailer park ga mai son gani na ni da kaina shugaban cibiyar zaka zo ka same ni abbatuwa anan a trailer park ko kuma ka neme ni lambobin wayata kamar haka 0804 30 0 3 0 7 0 8 0 34 30 0 3 0 7 mutanen da suke fama da matsala akan cutar ciwon sukari da kuma wanda ya kamu da ciwon sukari ya taba masa ido ko ya taba masa gani ko ya samu ciwon kafa ko tafin kafar ka yana bala'in daukan zafi ko gabobin ka suna ma ciwo ka zo muna bada magani akan irin wannan matsalolin dan namiji wanda baya jin sha'awa kwata-kwata ko namiji wanda zai ji karfi lokacin da kai inzali sai sha'awar ka ta dauke sai gaban kai koma can ciki ka ji ka kamar ba namiji ba mutumin da yake fama da matsala wanda ya shafi rashin haihuwa sakamakon tsinkewar sinadari na mara ko kuma wanda kwayoyin halitta su suka ragu ko kuma wanda yake fama da matsala karancin kwayoyin halitta muna dauke da na'ura wacce za a sa auna a tabbatar da irin nau'in jinyar a baka magani kuma Allah ya baka lafiya ya warkar da jinyar da yake damun ka sama haihuwa da izinin Allah matar da take fama da matsala akan ciwo a kasan marata tun daga kan matsalan cutan kaba wanda shaydanu suke sababa wannan matsalar ko kuma ai maka ajiya a ciki ko kuma cutar kaba ce wacce ta zamanto cewa ta zahiri ce tana yawo ko kuma ta kumbura ko kuma tana tauri to idan ka zo guri na akwai hanyoyin da muke tabbatar da nau'in jinyar a jikinka sannan mu dauki maganin da zai lalata wannan jinyar Allah ya dauke ma wannan lalurar da izinin Allah duk mutumin da yake cewa shi namiji ne ko kana da iyali kai da iyalin sha'awa ta dauke ni'ima ta dauke ba a samun gamsuwa bangaren da ya shafi zamantakewar auratayya idan mutum gaban shi ya mutu baya aiki ko wanda yake cewa shi idan yayi amfani da maganin karfin maza bai mai aiki saboda yana da karfin jini idan ka zo na dauki magani na baka mutum koda kuwa nonon uwa ne ya taba gaban shi ya daina aiki ko kuma yana da nasaba da shaydanu ko kuma yana da nasaba da sihiri wanda ake yi domin a raba ɗa namiji da mazantakarsa in ka zo na ɗauki wannan maganin wanda na hada na baka da izinin Allah idan kai amfani da shi sai kai shekara 40 a duniya kana murar wannan maganin kuma shi wannan sinadarin maganin da na hada wanda na kawo shi daga Ghana wanda muka hada ta hanyar gadali sai wowi far'a da kuma azzakarin ayu da farin gagai da tsintsiyan maza da maza tsaye da kuma wasu manyan sinadarai wanda muka hada ta fuskar hada wannan maganin da izinin Allah idan kai amfani da wannan maganin ko abinci ka ci sai gabanka ya miƙe yayi ƙarfi idan kana amfani da wannan maganin to da izinin Allah lokacin da kai inzali lokacin zaka je ka da sabon ƙarfi a matsayinka na namiji wannan maganin a duk inda kake a duniya idan ka kira ni a waya zan tura ma da wannan maganin kuma da izinin Allah magani ne wanda idan kai amfani da shi zaka tabbatar da cewa shi wannan maganin sahihin magani ne wanda yake kawar da jinya ga jikin dan adam duk inda kake a duniya ka kira ni a waya zan tura ma wannan sirrin maganin wanda na kawo kuma idan kai amfani da shi zaka tabbatar da cewa wannan maganin magani ne mai muhimmanci ga rayuwar dan adam ka neme ni a lambobin waya kamar haka 080 30 0 3 0 7 0 80 30 0 3 0 7
0: Tawadala ana tare ne da session Hausa na Radio Bond FM Yanzu kuma lokaci ne da zamu leka ɗakin mu na labarai amma kuma mai sauraro zai mana afuwa domin kuwa ba za mu samu damar kawo muku labaran duniya ba sai dai mai sharhin jaridu a madadin labaran duniya sakamakon wasu dalilai da suka sha ƙarfin mu daga nan ɗakin watsa labarai mai sauraro da fatan za a ji daɗin kasancewa da mu a yayin da za mu

0: ثم هذا أنا تعيد سيشن حوصة يسأل على روبر كم كده lafiya ya shirye shiryen sallah ya kuma azumin ranar arfa da fatan a matsakaimi ajoyi game da matsalar tsaro siyasa da kuma tattalin arzikin kasar nan ko a ina ana bukatun ajoyi zamantakewa don iyali da sauran ababe wanda jama'a ke zaman lafiya da su muna bukatun ajoyi godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu musamman yayana Haladu Musa Tangari dake sabon garejin wato Kwachofe Macho dake nan First Bank anan wato Lagos akwai Idris Mai Shayi dake titin Dele Ukwa mahadar babban titin Alade Lola dake can ecosystem wato Nigeria wato nan Lagos kenan akwai Muhammad Ibrahim Yaron Baba dake wato titin Olayemi Oditayo can mashigar wato layin Zika Osifa dake can Shangishan Magodo ah wato Lagos shima mai sauraro fatan alkhairi ga dukkanin masu sauraron mu musamman wato MY12 muna godiya sosai kuna ba mu hadin kai da yadda kuke sauraron tashan Bon FM akwai masu sauraron mu a Champion akwai masu sauraron mu a Isha Street Agility Maidan Road duk muna wato godiya gidan sarkin Hausawa Anyuri Street muna godiya sosai akwai masu sauraron mu a Endoya Entimatir Endankali kamar yadda na saba fada akwai masu sauraron mu a Gangare ba za mu manta da ku ba akwai masu sauraron mu a Omojua Street Omojua Estate hajoyi nan dake gidan Rodi Adebimpe na dawo nan gida ku sani fa gobe sallah kar ku yi ta bule mu da kanshi yawa a kawo naman sallah hajiya kina jina da kike gidan Rodi babban benin nan muna nan sai dai mu dinga jin kanshi saboda haka a tuna da mu akwai mashigar kasuwa inda yan kabilan Ibo ke sai da manja akwai aboki na Saddam Taylor hajoyin nan na gidan Rodi a kawo naman sallah muna so mu ga nama an so ya kar a rinka bule mu da kanshi Saddam Taylor na nan idan aka zo a ce waye dan jaridan nan Usman Shinko a kawo nama muna jin ku fa muna kallo Saddam Taylor zai nemo ni a wato dan yalwan shandam kenan da fatan hajoyin nan kuna jina na gidan Rodi Allah ya sa mu yi sallah lafiya Allah kuma ya bada yadda za a yi Allah ya ba mu wato lada na ibadu Allah ya sa wato ibadun mu karbabbiya ne kuma mu rinka yi da ikhlasi kafin wato ci gaba ga wani sako ko kuma ince shiri na musamman dai game da shi wato harkan sallar Idi ko kuma ince sallar layya tare da Umaru Tukur Dundaye da fatan za a yi sauraro lafiya
1: bin asasu akan layya
2: taure da yar rakuyar tasa in sun kashe kara sun kosa layyar su sai ayi ran layya
1: layyar su sai ayi ran layya
2: idan kace rakumi ko da sa a mutum bakwai hakanan aka sa su kan iya su hada su saya
1: su kan iya su hada su saya
3: jama'a assalamu alaikum barka da yau da sauraro a cikin shiri na musamman game da layya to dangane da haka mun zanta da limami wanta da nan four kuma shugaban izalin jihar Lagos Malam Sulaim Ibrahim inda ya bayani game da tarihin layya da muhimmancin layyan kuma rukunin dabbobi ne kamata a layya da su kuma yadda ake da naman layya da shin ko ya kamata in ci bashi domin in yi layya
4: godiya ga Alhaji Hassan Dan Fulani hamshakin dan kasuwa mai harkar oil and gas dake Lekki a wannan jiha ta Lagos
3: sunana Umar Tukur Dundaye yanzu ga tabbaki limamin 1004 sai ya ce
5: Imam Sulaiman Ibrahim daga masallacin 1004 shugaban kungiyar izala na jihar Lagos layya sunna ce Allah ya sunnanta wa annabawa annabawa da suka zo da sakon Allah dukkan su kowanne Allah ya shar'anta masa yin layya kamar da Allah ya ce likullin ja'alna mansakan hum nasikuhu kowace al'umma mun sanya musu ranan layya wanda suna yi kenan kowace shekara ana yi layya a nuna ainihin murna da ni'iman da Allah ya yi wa masu ni'ima saboda haka sai su yi abinci musamman ma su yi yanka domin nama shine ainihin abinci mafi tsada a doron kasa wanda nama ya kebanta ne ga ainihin masu hali sauran mutane kuma kowanne yana cin abin da ya samu ne domin kauda yunwa wanda Allah ya mai wadata zaka ga ya wuce yana arziki to ala kulli halin idan shekara yayi ku nuna wa Allah cewa Allah ya wadatar da ku to sai ku sai naman da aka shar'anta a layyar da su domin a yanka a wadatar da talakawa a samu kwanuka da dama domin talakawa su ci ainihin abin da za su ci shi ainihin wannan layyar da muke cikin sa a wannan lokaci ya samu tarihi ne tun daga zamanin Annabi Ibrahim alaihi salam wanda Allah ya umarce shi da ya yanka dan sa kuma yayi imani da wannan mafalki kamar da yake cikin suratu Safat ga duk musulmi ya karanta zai gani ta hanyar mafalki da yayi wannan imani zai yanka wannan yaron sai Allah ya ceci wannan yaron da wannan abin layya kamar da Allah ya ce fadainahu bizibhin azim sai muka fanshi wannan yaron da wani abin yanka mai girma kuma a ƙarshe Allah ya ce watarakna alaihi fil akhirin muka bar mishi tarihin wannan aiki da yayi ya zama aiki ne da za a runka kwaikwayon sa mutanen da za su zo ƙarshe wanda shine har wannan lokaci da mu kuma muka gada muna yin layya da kowane shekara wannan shine ainihin takaitaccen tarihi inda aka samu layya wanda muke a yanzu ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tambaye shi ya rasulullahi wannan abin layyan menene menene asalin sa menene tarihin sa sai ce sunnata abikum ibrahim wannan ai sunna ce ta babanku Annabi Ibrahim menene sakamakon mu idan muka yi yace sakamakon idan kuka yi shine kowane gashi za ku samu lada a cikin sa kenan kowane gashi na abin layya yana da lada 10 to wannan inda ainihin tarihin ainihin yin layyan mu ya samu asali kenan
6: Malam Salim Ibrahim wannan layya menene falalarta
5: falalarta yana da girma sosai falalarta yana da girma domin ainihin nuna ma Allah Allah ya wadatar da mu mu nuna cewa mu ma ga ainihin godiya da zamu yi masa kaga matakin farko kenan na biyu kamar yadda aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa malana minha menene zamu samu idan muka yi wannan layya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za ku samu bi kulli sufin wa sha'aratin kaga suf gashi ne na rago sha'aratin yana zuwa gashin akuya da shanu da kuma ainihin rakumi kowanne gashin layyan za ku samu lada 10 ko wannan kawai kaga ba karamin falala bane sannan ko da rago ne ka aje a gidanka ya tabbata a littattafan sunna matukar rago yana gidanka kana niyan layyar da shi duk sanda yayi kara yayi kuwa in akuya ce tai kukanta rago ne yayi kuka shanu ne yayi kuka duk ana rubuta maka lada in yayi kashi za a rubuta ma lada in yayi fitsari za a rubuta ma lada in ka kawo abinci ka bashi za a rubuta ma lada to cikin lada yake tun daga ran da ka sai shi har ran da ka yanka shi wannan gashi kaga ainihin da aka sufanta maka sannan kuma mafi abinda murna mafi girma ne kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lalla yanala laha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu takawa minkum naman bai kai ga Allah jinin ba ga Allah Allah mana bai da bukatar naman bai da bukatar jini amma tsoron Allah da kyakkyawan niyya da aka sai wannan abin layya din yana kai ga Allah wannan ya nuna maka duk wanda zai yi layya sakanin shi da Allah to ya kulla wani alaka na musamman sakanin shi da Allah na soyayya na yadda na aminci kaga ya faru sakanin ƴaƴan Annabi Adam ne wanda wasu suna ganin nan ne asalin layyan ku kawo itkarraba qurbanan idan aka koma baya zaka ga inda Allah ya ce yayin da suka kawo abin kusanci ga Allah kowanne ya nuna wa Allah bai wanda Allah ya mai wannan manomi ne wannan kuma mai kiwo ne Allah ya ce su kawo wannan yazo da nashi mai kyakkyawan niyya wannan kuma yazo da mummunan niyya saboda haka sai ya samu ragon da baya da lafiya abin nan da sauran su ya kawo to tunda baka zo da kyakkyawan niyya ba ka sai ne domin gudun talauci kana ganin hasara ne kana ganin bata lokaci ne to wannan niyyar sai Allah yake karba shi yasa a karshe can yace innama yatakabbalu Allahu min almuttaqin Allah yana amsa ne ga masu tsoron Allah wadanda suke niyan layya sune wadanda za su tanadi kudin su na halal sannan kuma su je su samu ragon layya mai kyau wanda suke kokarin su burge Allah su yanka a wannan rana Allah ya karba sannan kuma a samu nama mai kyau a ci saboda haka yin wannan za a samu wannan kaga an yi don Allah babban falala ne in Allah ya karba ga ladan da ake za a samu babban falala ne manzala sallallahu alaihi wasallam kuma yace wa inna dama la yakau baina yadir rahman qabla an yaka fil ard wannan jinin layya da zaka yanka sai ya zuba gaban Allah kamun ya zuba a inda aka yanka to wannan wadannan ainihin karamomi ne da falala wanda musulmi zai so a ce shi ma yayi wannan ya bada wadannan gudunmuwa ragon layan ka yanka ya diga gaban ubangijinka kamun ya diga a kasa idan kuma Allah ya karba to banda ainihin ladan layyan na musamman gashin jikin layyar kowane gashi zaka samu lada sannan kuma mu kanmu musulmai mu gaya mu kanmu gaskiya mun san falalar layya yanzu ka duba yanayin lokacin layya ne amma duk makwabtanka kristoci ne masu abin nan kowanne yana cewa alhaji malaya meto kowanne ya san cewa layyan nan babu wani nama ma da yake da daraja ga musulmai ga kamar naman layya to kaga babban karamci ne Allah ya karama mu ya daukaka mu shi yasa layyan ma ba a son kai kade ka ci shi sai ka ci shi tare da kai da iyalinka da makwabtanka da sauransu saboda kowa na sa kudinsa a wannan lokaci wallahu alam
6: dabban layya wace irin rukunin dabba ce kamata a yi layyar ita a karmakalla
5: to alhamdulillah abinda malamai suka yi ittifaki akan naman da ya dace da a yi layyar da shi namomi ne guda hudu rago mana da tunkiya kenan akuya mana da bunsuru ko mu ce bunsuru da akuya sannan a ce shanu namiji da mace haka kuma rakumi namiji da mace so mai asalin naman zaka ga namomi ne guda hudu amma in aka zo wurin bayanin su za ce guda takwas kowanne namiji da mace wadannan su ne aka yi tifakin naman layya kenan kaza baya layya zabo baya layya agwagwa baya layya haka kuma dun namomi wadanda suke daji don ba a ce musu bahimatul an'am ko ayi kiwon zaki a gida ko an yi kiwon barewa ya zama na gida ba a ce mai bahima idan ana kiwon barewa ya zama gida duk ran da ya samu sarari zai gude koma daji saboda haka akwai dabbobi wanda an san su a al'adance dabbobi ne na daji ba a layar da su dabbobi wannan da aka sani na gida to su ne waɗannan dabbobi da su ake layya amma kuma ba duka ba domin akwai doki ba a layar da shi akwai jaki dama haramun ne a ci shi haka kuma abinna doki ana ci amma ba sunna bane ayi layya da shi ba sunna bane ayi layya da shi wanda aka sani sunna shine rakumi shanu akuya rago
6: ko ya dace in ci bashi saboda ina gurin kada ko iyali na ko ƴaƴana su je wajen makwabta ya kamata in ci bashi in sai dabban layya
5: na'am akwai inda zai zaka iya karban bashi ka ci idan har kana da abin biyan bashin ba laifi bane idan mutum yana da hali ko yana da kudi sun makale a wani wuri ko ma'aikaci ne albashinsa laye ya zo tsakiyar wata ba a biya muku albashi ba wadannan duk ba laifi bane saboda aiki ne da kowane musulmi yake sha'awar shi ma yayi shi kuma lokacin da zaka yi wannan aiki idan babu kudi a hannunka amma akwai kudi da zai shigo maka kai mawadaci ne ai laluroyi sukan tasowa idan har kana da wadata kana bin wani bashi zaka samu ka karba kana da niyan wannan kana kai aiki za a biya ka akwai albashinka na wata akwai kayayyakin da za su zo maka duk wadannan idan akwai ainihin abin da kake harshashi tunda ai ko mutum ne yazo neman kudi taimako a wurinka ko rance ko bashi ko taimako Allah ya fada yace wa imma tu'ridanna anhu mubtiga rahmatin min rabbika tarjuha kullun qawlan maysura idan mutane yan uwanka ne suka zo neman taimako bashi ne menene a wurinka idan har kana da wani abun da kake tsammanin zai shigo maka to kai musu alkawari ka sassauta wannan wani ku yi hakuri ina da kaza zan samu ko kuma kudi kaza zai shigo mini ko wata bai kare ba za a biya ni ko na sai da kaya kaza ku je lokaci kaza ku zo kada kai musu abin nan to haka ne idan layya ya zo in dai akwai abin da rahmatan min rabbika tarjuha duk suna daga cikin abubuwan da ka riga ka mallake su amma ba shigo hannunka ba
7: to yana lillahi luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu.
8: Me sauraro barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na musamman da zamu kawo muku akan zuciya sallar da ake yanka dabbobi. Bana uku aka ba aka kebance domin gudanar da irin wannan biki. Duk ranar 10 ga watan Zulhijja ne ake gudanar da wannan biki, sannan a yi shi ranar 11 zuwa ranar 12, wato kwana uku kenan, da aka ba duk wani mai ukun yanka yanka idan dai yana da hali. A irin wannan lokaci ne daliba mai sanin makamin aiki Aisha Ali Usman ta hada mun da tattaunawa inda ta yi hira da wani malami domin ba mu haske akan abin da ya daidaita sallar layya, ga abin da Aisha dai suka tattauna tare da bakon nata. Barkin bita mu ji abin da take cewa.
9: Barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa tare da mu a wannan shiri na musamman. Ni ce Aisha Ali Usman, kuma a yau za mu tattauna ne game da Eid al-Adha, wato sallar layya da muhimmancin sa a rayuwar musulmi. Tare da mu akwai Malam Imam Salis Jibril wanda zai yi mana ƙarin haske akan batun. Malam, barkanmu da zuwa shirin namu. Da farko, menene ma'anar sallar layya a musulmi?
10: Kadai domin neman kusanci da Allah subhanahu wata'ala, suka ce tariful udhiya, tarifin sa shine ibada da ake na wato yanka abin da ya samu taqarruban ila Allah subhanahu wata'ala, kadai domin neman kusanci da Allah subhanahu wata'ala. Kisa Allah ya janyo hankali da yake tolai na Allah luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, nama da jini ne da kuke zubarwa wurin yanka ba shine Allah yake dubi ba, ba shi Allah yake so ba, kadai takawa da tsoron Allah da ikhlasi da kaji Allah yayi umurni a saya dabba a yanka domin neman kusaci da Allah, wannan abu Allah yake so.
9: Menene hukuncin yin layya a musulmi?
10: Hukuncin yin layya sunna ce mai karfi, sunna ce mai karfi, ba za ka ce wajibi ne lalle ilalla ba, ba za ka ce farilla ne kamar da sallar azhar ko al'asr yake ba, ko ba kan ma in ka tambaya mai hukuncin sa sai mu ce sunna ne mai karfi wanda ake so lalle Allah ya huwace mutum ya siya dabba ya yanka kamar da ya gabata domin neman kusaci da Allah subhanahu wata'ala. Na'am,
9: waye kamata yayi layya?
10: Na'am, layya wanda ya kamata yi layya, na farko dai layya wanda zai layya shine musulmi, yawa musulmi ne shi baligi ne mai hankali, ko ba kan ba, yawa shi ya kamata yi layya, kuma Allah ya huwace masa abinda zai iya saya yayi, yawa yana daidai gurgurdan abinda zai ci da iyalinsa, ba shi ke na abinda ke annabi ci da iyalinsa ya dauka ya ce zai saya dabba ba, misali yana dan abinda yake da shi zai iya saya, ko ba kan ba dan rara abinda za abin nan gida babu masala, wannan shine ake da bukatun yin layya. Na'am,
9: to yanzu malam, wadanne dabbobi ya halarta a yi layya da su?
10: Dabbobin da ya halarta sune rahimatul an'am, kamar da Allah yake cewa dabbobi na ni'ima, shanu, tumaki, hawaki, rakuma, sune ake layya da su, ba a yi da wasu ba su ba, ko ba kan ba, lalle mutum zai layya baya wuce wa'annan jerin gwanon dabbobin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fada mana a Qur'ani insha Allah.
9: Malam, wani
10: sharuɗa
9: dabbar layya ya kamata ta cika?
10: Na'am, sharuɗan da ke da bukatan dabba ta cika a yi layya da ita, na farko ta zama lafiyayyar dabba ba ta da aibi ko gurguntaka ko kuma mai ido ɗaya ko gaba ɗaya, ma makauliyar dabba ba a layya da ita, ko ramammiyar dabba wacce ta rame gaba ɗaya ba ɓargu ba a layya da ita, yawa wayannan duka ana
9: bukata ba za a iya
10: layya da ita ba. Ana ma Aisha wanda yake da halin yin layya kamar da muka fada anifan, sunna ne mai karfi, inda bai yi ba baka cewa ga wani azaba ko wani hukuma da Allah ya rubuta masa jin jakunninsa da shi, illa iyaka alaji ajiya kin hasaran lada babba, ka tabariyar lada wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadi zai bai wanda suke wannan ibada gwagwaba ne, gwagwaban lada mu kalli annaban Allah wata ke tambaya na jiya ba ka rabu kallahu, to ita ma mata aure ita ma sai ta yi layya, na ce ajiya annabi yake siya dabbobi, yake siyar dabbobi lafiyayyu ya yanka, ummuna Aisha ita ma tana siya, har manzo Allah yake cewa da ta Aisha je kiki shede abin yankanki, da aka mata kuna da wani wayo Allah ya baku amma sai ku noki kayanku, alaji ya saya ke ma ajiya saya, yawa ɗan ajiyar nan na banki ɗan gwalagwalan nan a dan cire wani asai abin ya ba abinda Allah yake so wannan rana kaman mutum ya siya abin yanka ya yanka dan Allah mata ku kukarta kuma ku tare kuma akwai hikima ciki Alhaji ya yanka ke ma kin yanka Alhaji yana da dangin sa yana da abokan sa an raba a yalwata nama ga mabukata kin ga alheri sai yadu wato shi abinda addini yace ayi akwai hikima ciki yawa amma sai ku rike kayan ku ta mu dai Alhaji ya muna layya ya mace da kuma kina da shi miliyoyi ne duk ku tsoron Allah iyaye mata ku ke yin layya yawa ba ce sai magidanta

ni o ro keke gbogbo ilu lo ro keke ha odun ki wa ni odun ileya ni adupe fọlọrun oba nitori pe olorun je ki ileya todun ko tun soju emi wa gbogbo pe fọlọrun oba tori pe won ni gbogbo odun to ba ti ba ni laye sise na ni ka ma se tori ori ofe ni anu larigba adupe lowo re oba oke to tun je kodun ileya todun ni ko tun sodun wa gbogbo eyan lolufe wa mo ki gbogbo ti e tin gbo wa ku odun aku ipale mo odun ileya la sele dumare won ba wakati ati iseju to ku bo se tin ro keke asoju emi ati ama kiyin ka bo seto adele bare otun eleyi ta nfi eto pataki fun ikini pe ipale mo odun ileya ta fin side eto loni ojo segun ojo 24 osu karun odun 2026 gbogbo pe lo yi olorun gbogbo yin lo yi oba sati ramani oba to nfun wa se oba to ngbo adura oba laanu oba ti orota ise dede wa kabiyesi re olorun tori pe tun fun wa lori ofe adupe lowo yin adupe lowo yin bo ti e le je pe ategun nfe lawon bi kan ijinja lawon bi kan sugba mo pe agunle ope ni la se ledo mare oba gbogbo eyan lolufe wo ye wa sunmo bi o tori pe awon alasa ti apase radio nigeria papa julo bond fm 92.9 ta kale si number 1 hey adekunle faju yi ni bi ni keja ni onigbongbo labe kabiyesi baba wa oba deyemi oluwa segun ajasa onigbongbo of gbogbo kedo labe won to lawon landlord akiyin o kabiyesi akopale modun kabiyesi akiyin na pe akopale modun adupe lodo olohun oba won ti wa so pe ka wa seto pataki o fun gbogbo eyan lolufe wa te o fi ni anfani lati ma ki awon te ba fe ki pe a ma ku pale modun leya a ma ku popo shinshin toro ma ran keke bi sauti arewa ti alao adekunle alaji sulaimon alao adekunle malaika bi won se so pe o ran keke o ma ran keke gbogbo elu lo ran keke eran lotun eran lo

0: meji lo kaye le gba won to ku eyan meji pe mo kiyawo mi atawon omo mi so kain bo se ase fe ni mo kiyawo mi atawon omo mi mo ki awon ololufe mi mo ki awon ara bi ise mi ati gbogbo ebi mi ba se fe ko ri niyan o be ba ti lo nka lo yo re bete ni ere ba ni soro te fi pe wa 08038420649 08038420649 Princess Olayinka ni we aloruko temi gege bi akede toto ni pelu enikeji mi tajo wa nlembi
1: e ka san e ku dede wo yi asiku ojo ojo itura lo ma je fun wa lagbara olorun asiku ojun ileya o ti de ton bayi were lo wole de apostle de sokun bi loruko mi
0: Emma Bawa Kalo 08038420649 Olojo opo te o fi pe wa Emma Kasan be o ta lo wa nbe o Hello Hello Ah lo ba ni sore ko ma se Hello
2: Hello
0: Hello sir Emma Kasan sir e kro le oruko ya ti bi te tin pe wa sir
2: Oruko mi ni Ade Salawudin ni oko le ara to le sun bare
0: Era sa ku odun alaji oko ele a Era sa epele sa
2: gbogbo mo si mo papa tan ni ani mo so aku odun aso ku odun mo si gbogbo awon mo lu bu tan be liku e ku odun aso ku odun o
0: Ami Olorun
2: Nigeria se yin onijoro bo ni benere ru
0: Ami Ami e se adupe e se gan ni e ma betobo Bond FM la wa 92.9 gbogbo eyan ololufe wa te fe ka won eyan wa fun eyan yin fun odun eyin muslimi ododo brother and sister wa na nkin o ye ma pe wole hello sir
2: e kuro le o
0: e wa kuro le sir oruko yin ati bi te tin pe wa o
2: eyin adeniji jp lati ana paja ni o
0: baba wa adeniji jp awon wo le fe ki fodun
2: ra mo fe ki gbogbo awon ara ni moso tun jodun pe gbogbo muslimi to wa la ni moso pe won ku odun won ku yedun
0: yes sir
2: mi aso po e
0: ami
2: ati pe pe ati ri apere pe obe odun sile
0: be ni oluwa se
2: obe odun sile
0: ami ami
2: wa muhammad sallallahu
0: alaihi wasallam ami ami
2: ku odun won ku yedun mi aso po lopo e laye
0: Ami, Ami Olorun, Ami. Ami Olorun, Ami. Ami e se gan ni sir. E se adupe sir, e ma beto ba wa na kiyin ku odun. Bond FM la wa. Gbogbo eyin muslimi ododo akiyin o. Aku odun, obi oni sele la se ledu mari oba. Eh, beyan ba ti e ti wa lalaafia gan, obi o sele niyan. Abi ki lo ni mo so? Bo se. Meyan ba wa lalaafia. La koko yo bi o sele na ni abi be ni me an ba de tun reja na obi o sele na ni ke ma se jure eyan lo ni bo lohun ba de wa se ta ye ran ba yo na ope ni fo lohun alhamdulillah oluwa dupe bond fm la wa eyin na fe pe we fe ki awon eniyan yin pe aku pale mo odun leya ele to ti kan wa lohun to ti de to ti sun mo wa gbegbegbe 08038420649 08038420649 ona lojo opo te fi pe wa lati ki awon eniyan yin bi meji pe aku ipalemo odun leya awon alase ati apase ile ise wa bond fm 92.9 awon na na fi ori ofe isile fun gbogbo awon muslimi ododo awa na kristeni na le ki awon to joga awon ton je muslimi abi be ni pe ah oga mi o e ku ipalemo odun leya o hello ta lo wa nbe o
2: hello
0: e ma ka san ma Yes, sir. Yes, ma.
2: I'm here.
0: Yes, sir.
2: Yes, sir.
0: Yes, sir. Yes,
2: sir.
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Bond FM la wa won baba wa gan ti etun la won fe orin pe ka fi kolinti si fun won ijo yoyo le fe jo ni odun la nse lagbara olo emi wa sopolopo odun laye la se ledun mari oba ta lo tun wa nbe o e ka san o
3: hello
0: e ka san ma
3: Mrs. Salimas bege la pe
0: lato shodi Mrs. Salimas aku odun
3: Yes, you.
0: Ami, Ami Olorun. Ami, Ami. Ami, Ami. Ami, Ami. Ami. Yes. Ami, Ami.
3: Ami, Ami.
0: Ami, Ami.

0: Eledumare oba temi ati yin gbogbo eyan lolufe wa te ngbo wa patapata a ni toro je lagbara Olorun mo ro pe gbogbo ala njijo yoyo la njijo baba agba Kolintin Alhaji General Kolintin Ayinla fun ti popo sinsin odun leya eleti ololowo lowo akira pe aku palemo odun ti bere na ni me ba doja bayi bo se bawo ni ladugo ti en gba to nbo bawo ni gbogbo e se nlo
1: o
0: lagbara
1: won to won
0: gbogbo e odun ba ti de bayi a fi suru ka ma
1: ara na
0: ni olohun ni fowo won wa olohun ni fo a de ni faisan lo gba lagbara lo ani rogun wahala la lo ni agbara ase ti Eledumare oba ni gbogbo bi te ba wa darapo mo wa Bond FM le ngbo lowo lowo e fe ka awon eyan ni pe aku pale mo eto ni pe rosoko ma yes ma ipale mo odun lati e se leni ma ipale mo odun ami ami ami olohun Oluwa seun. E ba wa ki won. Yes, I want pe fun.
2: Ami.
0: Ami, ami, ami Olorun, ami. Ami, ami, ami, ami. E se ma. E se adupe gbogbo eyin omo te toju obi yin lakoko leya e o ma toju eyin na la se Eledumare oba mama wa ko won lawon dupe lowo awon omo awon won ni won ra nkan fa won ni fun todun yin eh na ni ton awon omo yin o oyo odun to nbo e tun ma ri won ba won ni doku la se Eledumare oba Bond FM la wa 92.9 gbogbo eyin te fe ka won yin pe e ku pale modun tori ala wa se wa nbe fun yin o e pe wa 080-38-42-0649 ona loju opo te fi pe wa lati ki awon eyan yin pe oku ipale mo odun leya ti odun yi lagbara olo emi to se todun na ni o se todun to nbo la se Eledumare oba la bebe bi pe se nwole tori pe da pe ategun ipe gan senu bakan bakan losen sugba te dupe pe kokan o ntari wole ka wa na ma ki gbogbo awon oga wa ni bi abosede sumo mi ni bi dada ka bere latori baba wa Alhaji Akosile general manager wa ni Bond FM 92.9 pe oku pale modun leya abi bo ni bakan na ni ka ma ki Alhaja ore oluwa ogun like be ni pe awon na ku pale mo odun leya a ni gbagbe ganiyat ashiru odun na ni aki awon na to bi Alhaja lo na so pe nkan ta se npe awon yen ni pe awon muslimi yen gangan la kokon dari esi aki ganiyat na pe awon na ku pale mo odun a ni gbagbe bele kiss aya Alhaji Ayepola Ibrahim pe o na ku odun lagbara Olorun e se opo odun laye Alhaji ke la tin poruko won omo ya Ibadan omo ye leko ni Ibadan ni mo fe ranti o da na mo nbo lodo won pada je ki ma ki Wasiu omo to mo kolo ni pe awon na ku pale mo odun ileya ile sa nse lowo lowo ori to ke omo bibi nu Adeniji mi ni salai ma ki afa mo ti wo ye doko awon ko wo pe aki o na pe aku pale mo odun la se Eledumare emi won a se opo odun laye Alhaji Latif na gbogbo won na la ki awon muslimi na niyan laarin wa gbogbo wa na la nkira wa o ma ki alagba tun jo lale kan na ti rodun to ba de ba wa na ka jo ma se ni mama wa iya beta omo ba wurola Adegoke iya wa loke lohun iya wa Adenike ni mo nke si awon ni mo nki pa won na ku odun mama wa aku pale mo odun leya gbogbo
1: baba aroye dowo
0: be na ni aki awon na pe awon na ku pale mo odun leya pe yan awon eyan gbiyanju lati pe wole o sugbon gbogbo o se ni no oluyege awon gogo na la nki pe awon na ku pale mo odun aki won abiodun folorun so akleya pe yan awon eyan gbiyanju lati pe wole o sugbon gbogbo o se ni no oluyege awon gogo na la nki pe awon na ku pale mo odun aki won abiodun folorun so aki o na pe o na ku pale mo hello e ka san ma o
3: e ka san o
0: yes ma
3: o ku pale mo odun
0: yes ma
2: mi wa so po
0: e mi oruko yin ma ti bi te tin pe wa ma
2: mo ra de ka kin oju lati turi lere
0: ama wa ku jo meta ma
2: ijo kokpo
0: yes ma
2: a ko so akupa mo do
0: yes ma aba wa layo ma
2: o ki gbogbo awon muslimi o
0: yes ma Yes, ma. E se gan ni ma. Bonde FM lawa 92.9. Conductress ni na ko le da lo na ba lo. Yo si ba wa layo atalafia. O ka wo ero kan lo ni. Se mo pe owo a need owo. Awa na gbodo na wo. 08038420649. Oju opo te fi pe wa wole niyan lati kawo eyan yin ipe akopale modun ileya eleyi ti a nse popo sinsin lowo lowo. Eyin sha ti pe wa ka ba yin kawo eyan yin tori e la wa na se wa nbi ba eyin muslimi ayin alaja alaji awon ton lo si mecca na e kin won layo won ade ba wa hello
3: hello

0: Hello, sir. Yes, sir.
1: Ami
0: Olorun.
1: O fe asiko yi ki gbogbo awon omo mi latoke bile.
0: Eh, daruko yin fun wa, sir.
1: Eh, Alhaji Sanni lo nsoro.
0: Alhaji.
1: Alhaji Sanni.
0: Sanni era, sir. Yes, sir. Yes, sir.
1: Lati
0: Ayo Ibo. Yes, sir. Yes, sir.
1: Mo fa asiko yi ki gbogbo awon omo mi latoke bile.
0: Yes, sir.
1: Ko Olorun je ki mi ko jo nu ayo fun kalu ku wa.
0: Ami Olorun. Ami.
1: Ami.
0: Amen.
2: Akinwale Saheed.
0: Sir? Baba wa Akinwale Saheed. Lati bo le tin pe wa, sir?
2: Lati Okeoko Isao.
0: Okeoko Isao. Awon wo le fe ki, sir? Aku odun, aku pale mo odun, sir?
2: Ah, aku ise ma.
0: Yes, sir. Era, sir.
2: Mo ki ogbo musulmi aye patapata.
0: Yes, sir.
2: Ongodo. Aku odun.
0: Yes, sir.
2: Olorun fa le baraka.
0: Alaji kilo rukwe. Alaji Wasiu omo to mo kolo o ran o so fun oni pe ko sa fun eran tutu ko lo prepare la bebe na mo ki nua oba nua aku popo sisin odun leya Abisola Balogun iya wa aka won na o gbogbo yin la ki a oye nikan soto pilot Adeolu tori to ba di lo ojo jimon sin on la fa nla abi gbogbo yin patapata Alhaji Tareed awon ti news na niyan omo bade yemi Wydat Alhaji Wydat gbogbo yin la ki Alhaji Balikis gbogbo yin patapata la ki ni awon eka ti news gbogbo yin patapata gbogbo muslimi ododo patapata la ki pelu ara wa nibi ikoni gbogbo wa Olorun kan na la nsin gbogbo yin patapata la ki adefa koko e gbadura pe gbogbo awon ton lo si aji gbogbo na ma de layo ati alaafia bo se ma je ni odun yi odun e lo ma je fun wa o koni joju ibanu je fun wa la se ledu mari oba amo pe gbogbo e lagbaro Olorun Olorun ma so dayo orilede yi yo ma dun ni koni kan fun wa lagbaro Olorun se wa ri nkan temi ma so ni pe awon to ba fe fe mi ni erun odun so ti ye yin abi kilo ni mo so bi boss e don se so won le DHL e o abi omo iru boss e don si o ni edi kan DHL e so la re be ka ma ki baba wa oba baba wa dada ka bi esi oba oni gbongbo gbogbo kingdom oba Adeyemi Oluwa Segun Ajasa ka bi esi baba wa hakin o awon na so fun wa pe gbogbo awon ilu onigbongbo patapata ati onile atalejo ka ba wo ki won pe won ku odun odun leya pe la se ledu mare won ta won ti jo sodun awon atun se todun to nbo ka biesi ka de pe lori ki bata pe lese la se ledu mare oba bose iwo na ti e do fe ki
3: ka biesi mo fi asiko yi ki ka biesi baba wa dada o je landlord wa ni bibaye ka biesi oba Adeyemi Ajasa eku anowo si eku gbogbo gba eku itoju awo omo yin ka de pe lori lagbara Olorun ki bata pelese kiru kere
0: ko do kini la se ledu mari oba wo lo gbianju to koni ju bayi lo lori eto yin eto wa ile eto je a fi sori ti odun leya to se pataki lati fi ki awon eniyan pe kon ki ara won pe aku pale mo odun adupe lowo awon alasa ti apase ile ise wa Bond FM 2.9 Alhaji Balikis ona lo lotu wa adupe oni pe eleyo e fi se special ni o so adupe ise te ran wa ti je ki olorun ko jo ko fi alubarika si ise gbogbo wa a gbogbo eyin muslimi ododo akiyin o patapata lagbaye lati nkiyin ni gbogbo bi te tin gbo wa pe odun leya odun yi odun lo ma je fun wa eh bi dola ba se mo lagbara olorun lo la iyanu ma ma sele lori lede yi ni lagbara olorun aneri banu je lagbara olorun oba eh ka fi sinu adura ele ta fe lo gba ni waju olorun ni yidi lo la pe olorun o nigeria yi e ba wa se ni ilu ilu ti o tun bo ma sun fun wara ti oyin ilu ti oni kan lai lai adupe lo ogo yin te pe wa patapata odo ayo ni gbogbo a ma se o adupe be se nte ti si wa ayi wa ni kale o a ti lo princess olayinka ni gba loruko ti ni
3: abosede sokunbi loruko mi na ba wa ka lo
0: be ni e seun

0: Eka bo pada akojopo rin agbaye lo nte siwaju egbe oselu APC ti kede alagba olusegun onilude adeniran gege bi eni ti o dije labi ase egbe oselu ahun fun ipo asoju ti ilegbimo asofin apapo ti Badagry Federal Constituency leyin ti won pari ibo abele leni ti o kede re na ni atiri alagba gbenu onugbe Joseph ti won shalaye pe oun na ni yo je adije fun omo ilegbimo asofin eti o soju agbegbe Badagry ni ilegbimo asofin ti ilu Eko nigbati o feyin eni to wa nbe lowo lowo Solomon Bonu Jole alagba Olatunde Oladunjoye Bankole na ni won ni o gba ticket o fun ekun Badagry keje ni ilegbimo asofin ipile Eko to si je pe eketa to wa nbe re to tu je igba keji akoni ni ijanu ilegbimo asofin ohun won ni ikede ohun na ni o wa ninu atesode o eti eni ti o je alaga egbe oselu APC ni ipile Eko Pastor Cornelius Ojelabi Buwolu alagba onilude na ni o ti kokko je alagba onilude na ni o kokko ti se commissioner ri ni inu ise ijoba ti o wa ni ode yi kebi won se nso di mimo won je ko di mo fun tolori telemu pe gbogbo eto idibo ni agbegbe Badagry na lo lo ni irowo irose won tin je ko di mo fun tolori telemu omo orilede wa Nigeria ipe ile ejo o ti da gege bi a se ngbo pe ki are tele ri yen Goodluck Jonathan pe o lataki lati kopa ninu eto idibo are ti odun 2027 ninu idajo eti won da ni oni na ni onidajo Peter Lufu ti da ipe bi igba ti yan fi asiko ile ejo sofo oni igbese eti olupejo gbe o ti won si ni olupejo ti o je agbejoro kan John Mary Jideobi ipe ki o san million lona oko naira fun Jonathan ti o si san million kan fun ile ejo ati eni ti o je amofin agba olede wa Nigeria pe o n fi asiko ejo sofo onidajo Lifu da ipe looto ati lododo na ni Jonathan ni anfani lati kopa ninu eto idibo won ni ile ejo giga kan to fi kale si ilu Yenagoa ati ile ejo kotemilorun kan ti agbegbe Abuja na ni won ti da ejo na tele pe Jonathan ni akake lati kopa ninu eto idibo are awon akeko to nbe nile eko giga orilede wa Nigeria ta ma se National Association of Nigerian Students na ni won ti gbe osuba sadankata fa awon olopa otelemuye orilede yi DSS ati giwa awon alagba Adeola Oluwatosin Ajayi ipe won lowo si bi ipade apero won ati dibo won fun ti odun ise lo ni irowo rose en to soro na ni are tutu ti won se dibo yan ninu egbe awon akeko Komid Akiteye Afis to sapojuwe ipa ti awon DSS ko ipe ona lo je ki eto idibo ati ipade apero won ya ni ara oto won ni awon akeko na lo je pe bi ba se ti awon eso agbofiro ni eto idibo na iba ma lo ni irowo irose iroyin ile okere ijoba apapo ti tobo iwe adehun ati asoye pelu olede ti Turkey lati ri pe ajosepo to lorin lepa iwa kusa ati idagbasoke oro aje tubo lorin si won ni iwe adehun ti won towo bo yi na ni won pari ni opin ose ti o koja o nibi ti won ti se na ni olede ti Turkey lohun nilu Istanbul papa ni ile ise kan to ri si oro iwa kusa yen Istanbul Natural Resources Summit eti won ni gbogbo eto na lo wa ni sepe eni to tobo wi adehun na di oruko olede wa Nigeria na ni minister fun oro alumoni inu ile dele alake to se lai pe olede wa Nigeria ti setan o lati gba ogbon kun ogbon imo kun imo ati imo ero eti olede Turkey nlo lati je ki ohun gbogbo ko lo dede fun won o fi kan re pe Turkey wa lara awon olede ti awon ni igbagbo pe ba ba jo fowo so opo idagbasoke yo ba eka eti iwa kusa eyin ara ha oni olede meji soju olede wa Nigeria lo sapa re lati mu ki olede Nigeria goke agba yo sese fun wa ki a to mu na wa so pe egba awon koko to wa nu ele kan si are Bola Ahmed Tinubu ti fi da gbogbo amolede loju pe awon yo pese ayika to jire to ni alafi ati fokanbale eti onikalu ko le se esin ati ise ni orilede wa Nigeria ile ejo ti ni are Goodluck Jonathan le kopa ninu eto idibo odun 2027 bakore la mu iroyin wa fun yin pe ajo awon akeko orilede wa Nigeria gbosuba fun awon olopa otelemuye lori bi eto idibo gbogbogbo ati ipade apero won se lo ni irowo rose bakore la mu iroyin wa pe ni stabu ni orilede Turkey ijoba ko ti tobo iwe adehun pelu orilede Turkey ope pataki lowo awon olotu temi tope ajayi ati chidima opara chepe adupe pe teti siwa
1: yewa fakuko ejima re lojiri yewa fakuko aba oke lojiri yewa fakuko ejima re lojiri yewa fakuko nibi ka gede ati po lowo o se royin bande fm awa maloba

0: ama lodun pe o lodun olorun ba tojo wa duni a dagbere lere eto lose to koja pe ka lo pade lose yi olorun ti jalo fun wa o wa lanfani ati ore ofe e to wa lere eto ara ile waja le che fun de fe 92.9 to wa ni gbogbo jare ni keja a dupe o olorun ba ti olopolopo oba lani oba loni oba titi aye oba ta gboju le je opada leyin wa oba ta gbe kan le je oda le wa oba ti re wa lowo tin ba wa che tin pese je ati mo fun wa ni nigeria ti le to olorun ba o je o le mo wa a dupe o olorun e chin wo oba gbogbo kata wa n gbogbo a dupe olorun ba o a dupe lowo ya wa oba de ni ke wo la de mu ke oba do baba ti we wo baba dane ko ta baba dane ko ya baba dane ko ro wa dane ko gbere ye ye ye omo adu awa ye ni mama ni bi ma ni o le ri ke oromi la baba to do loko to ni loko to jo bi ko ko la le de oko la do awa ye njo si mama e to ba ga ju be ni lo o omo ri o te ba si gun patapata la gba olorun ba e ni jabo ni ke ade mu ke loko yin agun la na e gbogbo ke te mo ra a dupe olowo eji na prince ade ye mi oke omo ke re je opare mo ala je precious paint ala je ati petroleum ala je electric park value te ala je electric ebi ni se o te to wa la ni le ni o ni te owo yi o e ku aduro ti wa o e ku fo mo yen che agbara olorun ba e ma mo wo na owo yi o a dupe lowo awon egbe egbe wa ni ta mo si oke ogun club e ni je egbe awon omo oke ogun to je pe awa leko ta nche nbe lati jiro ro fun ilo siwaju oke ogun ilo siwaju ni wa koke to wa loke ogun awon ta ma jiro le le ni a ki are wa lati ko ta wa yi ala wa ajide afolabi e ku odun e ku ye lowo a ki gba keje are dile abi egunde e ku odun e ku ye lowo a ki akowe lukmonu to jani e ku odun e ku ye lowo a ki akako mosuratu aziz e ku odun e ku ye lowo a ki alukoru tele ora taiwo e ku odun e ku ye lowo a ki engineer gani owo labi life oyo ko e ku odun e ku ye lowo a ki awon igbon so pe won to pe gbe nebo lagbe iwa ku to le pe awon igbon ta ti pe te won gba a ki baba wa refem mo ade kojo eko odun eku yedo akere fsd adeyemi eko odun eku yedo ake o baba agbawo ton wa nkale pa esi olubi abadi ko eko odun eku yedo alaji limomu o pe lo yero yedo baba oke mo ti nbe tata ki eko odun eku yedo baba wa alaji salaudin ayu ko nko baba ka ka ti nbe tata ke ne eko odun eku yedo gbo e ti ngba na wa patapata lere eto ara le waja akin eko odun eku yedo a ni gbadu baba ton fere lu won ton se toju lu won ton se npariwo lu won gba ogbo ni eni omo ba olaire agbe omo ba ilu lero aki eku odun eku yedo lagbara olorun ba a ni fi le chache mo opo odun lati loke pe to je olale kele ko mi wa bere gboro ti gunyan gbogbo ara agbara ojo ti bayin ati ti gbodo yen koja apa keke ma ti orule ma fi na tani ma tani keja fi ma je play fun ede awon agbalagba omo fakore de ede ni mi lagbo oluko to ngbo lo je mo so mo ki pe e to kale o lode yi o
1: ibi ara papala betu ibi gijagija la abeku ojojo ka oni ti owo ko mo ma meja omo araye oni so wa lokun bi ofo igba yi esi ni gba re owo wa dana mo ki gbogbo yin patapata yin mumu yin ododo eku ogun eku yedo ati itamodo lagbara lowo olorun oba ebeli omo oje tun de ni ki yin pe eka lohun
2: ara le waja nke yin wi pe yin eku ona
1: kare efe
2: eyin ku ajoyo isowo ololufe eku odo leya ichefe nke yin wi pe yin eku odo eyin ku ajoyo isowo ololufe eku odo leya adupe odo ile asoju wa adupe odo ile asoju wa aba oke aba je kare meka kade medine o ka wa lori ile ola kade medine o ka wa lori ile ola oba oke o oba je kare meka kade medine o ka wa lori ile ola eto wa nke wi pe yin eku odun eku ajoyo isowo ololufe eku odun leya ara le waja nke wi pe yin eku odun eku ajoyo isowo ololufe eku odun leya adupe odun.

قديمه

0: Band FM
1: 92.9.
2: Fẹ́lá ni ká play.
3: O ti aso la fẹ. Ipo obinrin ke play jọ.
2: Ṣé yin le jo ni? En tiro, en tepa. E wa n da soro ijo.
4: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti fọpanu ijo ale oni. E da yan mo.
3: O bele o. Kilo fa to to mu.
2: Eh, baba, eyin na ti sọpanu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
3: Baba agba te ni be gi loju se o. Mo lu egbogi baba agba dura mi gba. Mo sọpanu.
4: To je pa lọn lo yọ mi. Lo wa nte ko lo ba. Mo bo lo wa ara ti or a sister mean Jagara Bay. I tell us a toma minema. Yet that is saying. And when it can your matter gay, be keke Mario, along Dawa, Lawa is something in Pama, I want finishes in, Tide Mija, or to Toba for Coco and Shofu. I just go a lot of Babada. Baba Bawa in number 20, Amoka Street, Delara bus stop, off Abano Jeru, Ikotun, Lagos State. Erobani Soromo, 0806821-6859. Let Kosi, 0806821-6859. Do Runke, O Sine, Lawa. Ko mu dodo baba agba ko na le so panu
5: gugu apata la mo pe alaafia o lo se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alaafia ra bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa

0: arumalegun mo ni kin lopolopo to ma nfa tori ba lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi abẹn to ti ni jamba moto ri abẹn to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okun fa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni to ba ti ni apere pe boya ara nro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba ti la wa pere tete ma ru gbaisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati ni o dogun ibadi ko ma bo so ni gbogbo igba kati ni o dogun ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aya re o ma jani elomi apakara lati okede sale ni okuta itai elomi igan gbogbo nkan ni o ma ma ti pipipi nu agbo ara to ba ti la won kan bayi
1: a wa ni number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off abara jerol ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de ko to roundabout ewo marua to lo si abara jerol tabi te ba n gboko bo abara jerol ni ke bere e bole ni dele ara bus stop apo tun ele yas number 20 Amoka Street dele ara bus stop off abara jerol ni lu ikotun leko bi
2: baba agba te ni be bi loju ni ke ma so pe ikotun gina irewesi okan ni won gbe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbera fine bayi pe ikotun ya lodo baba agba te nbe bi loju ni number 20 Amoka Street dele ara bus stop off abaranje road ni lu ikotun e ba ti de ikotun
0: ero bani so hotel fi pe mi
1: 08068216859 08068216859
0: eyin na ma bo gan ni afiji iroyin ta foju ba awon mi o ti e lawo fe logun bi le ma ma so be e ma so be owo ti wo fi ngba le omo ye owo to san lodun ti ile to gba to dress inu e idagun ara re nje otoju e te ba wa de ma ni na la na ma ba so pe na la baba agba te ni be lo to ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lonu agbo are mo logun ko ti se o si nbe iwo na dawo ko ma bo
1: a wa ni number 20 Amoka Street dele ara bus stop off abaranje road ikotun mo ni ero e ba ni soro wa ni
0: 08068519 08068519
1: Amoka Street dele ara bus stop off abaranje road ikotun
0: lodo baba agba te ni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin onte koruba ati ni di ora fun wo iwo gan gbogbo badi gbogbo eyin lo ti bi wahala elomi ma nbo lo kan bo se nbere ni o ma kuru bo se nbere ni o ma ma je kiti e di be to ba ti lapere kekeke tete gbera bayi
2: ma bo so do baba agba
1: a wa ni number 20 Amoka Street dele ara bus stop off abaranje road ikotun ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
0: gbogbo adugo to ba tin gbo wa bayi de te ma bo lodo baba agba lori ati ni dogun ni ati segbanse ndoran ni te lomi ti ba po lo saanu wa to ba gbo wa gbo ka to se igbanse ni be se ngbo mi pa de le mechanic ni elomi e le ba soro ntori belo mi o le nawo sagu are afi orisi ko si tani ko ra fun nawo ti o ni se e ma fira yin sere agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya e mo ti lo le ko si se e ma so be gbogbo wa la logun ko ti e ti o logun sugbon olorun oba fe nikan si de nikan lo bo olorun se ma ti ko se ti ma n bo sodo wa olorun ti n gbadura a ti mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba ti ra pere pe boya n rin bata n bo lese re e a se n ko paja paja lowo lese ati ire dogun apa orumi egbe kara orumi ati gbera gan baba ni party ya wo le lo ogun lo ni ogun omo ni olorun bo ni ja rogun an gbe ni sugbe ni to an gbe ni sugbe ni to ami ri o an di magidi mo pe ka to rin olorun ni je ke ri sugbon adua la so ran ju ka gbe igbese iko to roju olorun to nbe gbogbo ona ti so kan si keji ba fi wa lagu are to nfura si tete ma bo
1: si number 20 Amoka Street dele ara bus stop off abaranje road ikotun
0: lodo baba agba te ni be loju
1: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
0: e titi kole te ba ngbo lale ejide be ndaji te ba ngbo losan e ma ti je pari ke ti ma bo ke

0: ewa fun imoran atalaye ati ona abayo lori tere tegbe ti o mu kara yin se kede kede sagbadewe marugo takede lodo baba agba teni be gileju ibu maka oni se de bile to n gele atebe so maraye lori elomi ni mato ti o toju mato eyin lori bi o se ri gege be na lo ara wa ara da bi mato ni ta ba gbe mato so na ta ba nlo pada bibi ta ba nlo ta ba service e mo ko le taku soju e mo odun wo ni won ti wa laye to ti je to ti mu tong gbadun to ijo toju ara eri tan ma wa soro pe bye bye le ra o ti won judo iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be gbe gbogbo bi ti mo nde pata adua na ma se femi pe ya gbogbo ara lo nte ni ara yin eni owo kan mi ni e pe kara ro mi ni to ba ti wa ri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju ara
1: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
2: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
3: baba gba te ni begi loju opo lo ti nowo nowo towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbera gija ki won ma bo ni ilu Ikotun to elomi ma so pe Ikotun jina o
4: baba gba te ni begi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won gbe be e koko toju irewesi okan yin na ke gbera fine bye pe Ikotun ya lodo baba gba te ni begi loju
0: ki lo ndo la mu kini won ti nawo nawo nawo lere aisa agban ni lowo olorun ma ja ri ogun wahala ya n lu pipipi ayin to ejo beyin lete n gbo gbogbo ti mo so pata awon ni abi won so gbo gbo ni gbogbo tokun to beyin lo mi ta so yo ṣugbọn won to ba wa oju olorun to nbe lo na to light kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba te nbe gbeju ona abai olorun lo se to ba ti de lori gbogbo kan gola le ma fe mu ba gbogbo ti won na ba joko to ri pe se olowo lowo bayi mo pa isa tarun to ba ti bi mo ma bo si
1: number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
0: tete ma bo ko ma bo mo se soro yi lokunrin lobirin lomode lagba olodun mi so wa den to ma tiro a to se afi won se yeye sugbon kankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idana ri lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o ma nje ko wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fati ro titi ma bo sagbade wi marugo takebe lodo baba agba teri be to ba ti de gan won ni ah baba won ni itowo la ma do be a ki n gokere ma dudu obe te yan ba je obe labekuta loni to ba n gbe lu eko abibada njo keji o ma lo pe lo ba ara wa to ba ti dani eh eyin wa ti foro oye koko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi bayi e dide fia e ma bo pe ah o be je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so lo baba agba ten beg lo
1: number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
0: e wa ke wa janfani ewe ati gbogbo ni rafiji eyin na didi ke ma bo kilo nsi o kilo yu elenu wa lati da mi oluwa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe kara ku tai tai jenje ni bi ni ele iwo si bi ni olodun oni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe lu wa orisirisi ona lo gba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko si da ti chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se bi ati ayewa tin to ba e ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te lo ni kankan ba n pi te mo boya boya awon le te ni mo to wa ti dagu ara to wa n bara je awon arun kan wa to de pe ma n bara je were were were ti o ma ba ni ara ni eje ni egungun olorun ni je kari sugbon te yan ba ti wa ri eje ka to ti gbe gbe se ka mo pe odo baba agba te n be loju
1: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
4: Me baba agba te ni be loju wa.
2: Ero ibanisoro wa 08068216859. 08068216859.
0: E ma le ti na wa be ti de di kan re yen mu gbagbo yin dani. E won ni bi na ba tan la so eje itan le kan ma. E gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti di bayi. Ogun ati wahala ati aisan to na ilam o ti se. Lori awon kan ta n pariwo na ni ati so boya awon ti sise igiri ojabo loke boya awon ko pe ri ojabo elomi ba accident fun moto bi odun merin marun ko ni mo boya on fori abi fi nkan kan gbadi kan a ma wa fa wa lati damu nu agbo ara ngba to ba dojo waju bi e to reyan bo se ma ni ni te yo ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egogo sinu yara sinu ejara a ma wo ka a ma rin ka imi wa to je pe ki de to nse to ba nu to le je pe ofa o le je talafefe afefe buku ni feluwa
1: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun. Gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de Ikotun about. Ewo Marwa to lo si Abara Jerol. Tabi te ba n gboko bo Abara Jerol ni ke bere. E bo le ni Daily Ara bus stop apo tun ele yasi. Number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol ni lu Ikotun Leko.
0: Ibe n baba gba wa. Ero bani so hotel fi pe mi.
4: 08026852165
5: Ha, ragbe nro wa wa ra ye.
6: Am e born a profession.
5: O da, se won le ori bo se rin ni. Ori kan te koloba. O tun rin won kun won kun.
6: Ijo ni ma da bayi. Ah, nkan kan ma n ba ni yi fa.
7: Ma je ki ofojo pipe tabi awon isan to le fa ki ati gbagba gbese odi ni rada owo le. Ori keri ti ara ro ni. Abo nwu ara tita, ara njani je. Kori o ma gba ye, o le ruku ati bere mu nkan nile di ni ra. Bo si se eyin didun, abi egbe kara re nkuta ita ida toke dele. Ke yo ma rin ko dabi pe nkan ra lese. Bata ti bo lese lomi, ko ni mo. Elomi a ma rin a ma ta de gebi ke. Ke Mario alora isan ti gbon ni lowo ti dani wole ti finish esin baba gba te ni begi loju ero ba ni soro won 08068216859

Olashide 1, the Awuse of Onigbongbo Kingdom. Ekwodo.

0: ma ku ajale o iroyin ni soki lo nde se ti igboyin lati le ise bond 92.9 ade oluwa ade folarin okun ade loniroyin ijoba ipinle eko labe gomina babajide olusola sanwolu ti ki gbogbo musulumi ododo ni ipinle eko ati kaakiri orilede nigeria ko orire ati ku odun ileya to gbode kan yi paapa julo gomina babajide olusola sanwolu gomina ipinle eko lo anfani na iyen ikini ku orire firo gbogbo musulumi lati di daju pe won di opo esin musulumi mu ki won si di daju pe awon mu ife emiji alaafia ati isokan lokukudun ninu irin ajo aye won nu atejade lori ojo isegun tuesday ti en to je olubani damoro si gomina lori oro ikede ati ibalu soro ati ipolongo ogbeni gboyega akosile gba enu gomina na soro tesiwaju lati so pe gbogbo olugbe ipinle eko ni gomina babajide olusola sanwoolu ro lati ri daju pe awon lo anfani ayeye odun ileya todun yin lati ri daju pe igbamu gbogbo ohun to nise pelu igbagbo suuru ati idagbasoke araalu ati imo aini imo tara eni nikan ni won gbajumo gomina babajide olusola sanwoolu so wipe ki gbogbo olugbe ipinle eko ri daju pe won lo anfani odun ileya yi lati gba adura fun ipinle eko ati orilede nigeria ki won si ri daju pe awon se awon to to lati gbe ipinle eko ga ko si ma lo si oke loke tente to wa o ejo oselu all progressive congress apc ti wa kede bayi ogbeni olusegun onilude adeniran gẹgẹ bi oludije egbe won fun ekun ti badagbe lati lo dije soju won ni ilu abuja nile igbimo asofin wewe o bakan na ni won kede ogbeni gbenu enugbe joseph gẹgẹ bi oludije labe egbe oselu all progressive congress apc lati soju won nile igbimo asofin ipinle eko ni ekun ti ilu badagbe o ile egbe apc te siwaju lati so wipe ogbeni ti a mo si ogbeni gbenu enugbe joseph ni o reyin ogbeni olatunde oladunjoye bankole nigbati o gba iwe ati lo dije dupo omojile igbimo asofin ipinle eko ekun ti balagri keji nigba ti awon araalu paapa julo awon omo egbe so pe ohun ni awon fe o iroyin soki lati ile ise bond 92.9 ko ni ju bayi lo tope ajayi lo se akojopo iroyin ade oluwa ade folarin okun ade loruko temi ti mo ka e ka lele kan si
1: lojiri ewa fakuko
2: idi mare lojiri ewa fakuko
1: oba oke lojiri ewa fakuko
2: eji mare lojiri ewa fakuko nibi ka kede ati po lowo o se royin bande fe awa ma lo
3: Abba Spiritual Therapy, Babatapa Worldwide, 61 Santos Avenue, Abule Babo Stop, ni ipinle eko, won ni ara lile loogun oro, eda to ba ni alaafia, ohun gbogbo lo ni o, agbo to gba ni lowo abiku, omi ori re ko gbodo gbe o, amo siwaju ohun gbogbo, e koju ope yi sile, yo se yin lanfani lati pe won, 0803-373-5570 tabi 0708-927-4444 ohun to gba fi n je ko abe ewe lo wa adara maisa isoko o si ohun ko ohun to le je ipenija fun omo eda olorun o se bi o eyan ni ebe beni omo aye ko le pa kadara da ni toto amo latari agbara teledu afi jin ki eda awon madare un ma n si lo won le fi fowo ago seyin olorun oba ni o yo pese omo alarubarika fun gbogbo awon to sunkun airibi soso nile atarekun atarekan ki ko ti e labo fun asiri gbigba adua kalamu adua nonka ale adua baba tapo worldwide ni ke kan si ni santos avenue abule gba bus stop ile ise baba tapa ni opolopo lo je aisun alalobo abi awon ilera kan tabi mi ni nba afira awon kokoro aifojuri ma je le onje gbogbo eyin obirin to je wipe e wa nipase orinini e jawe adubowo layo lagbara olohun oba anu eyin agan e towo labosu fi pomo lara lori ike yin esan arun alalobo airo orun su ni iba pojupoto ni arun mo legun ni tabi fo ni kufo ladide ki igbese aye eda ma ni itumo ko wi nkan di mu lori epe gege bi ore olohun ni je ka bere yin fo ti eyin ese ati pe soju opo baba tapo world world 0803 373 5570 tabi 0708 927 4444 alafia yin ko ni di fi afia o animo kaye baba tapo world world lo so be woni motete de mo rire gba mo pe leyin anu se mi etamara ke kan si ile ise animo kaye abba spiritual therapy baba tapa world world alafia wa oni di fi afia o e sami e
4: motete e ni Ojo, mo da de jojo koja, lori apata ti o ti ni pa ni aye.
5: Awon dupe lowo Olorun oba mi Edumare. Se won ni gbagada la ro da, gbagada la ro be. Eku le o nibi kibi ti ti lanfani lati ma gbo mi. Lale tuni ka bo sori eto, eto wa itoyin eto Olorun oba mi Edu. Ori Bond FM lawa. 92.9 ikani na leti mo lanfa ni ati gbo wa ni gugu akoko yi adupe o etite akoko fe ngbo wa oni di ai die odun ohun okusata ah ale mo kaye baba tapa ni won so ni gbo wo eto yi eje ndupe lowo won tori won ni ka fori fe ni ori to si ka fola fe ni olaye aye awon ni aje le ma lanfani ati ma gbo wa ke si tun ma ko ogbon ka tun ma jo kora wa logbon ati bi tin lo lori eto yi e so be tin tati so wa o adupo o tori pe ogbon yin teyin na nfun wa ta wa na ri lo openi folohun ani mo ka ye baba tapa o wa ni number 61 Santos Avenue nilu Eko ni be ni won kale si eko yi gbogbo nba mo abule egba be ba ti dabule egba te de bi bridge yen ni eje bridge yen e ti ri le epo kan bayi lowo otun yin erin sale e ti ra won lokada e le lo si Santos Avenue number 61 Santos Avenue won gbe yin debe tabi ke pe won lori ero banisoro won gba won lago 0833735570 0833735570 number te fi lanfani lati pe won niye jele mo wi pe opolopo eda lo dabi eni wi pe won a mo sasiri ara won sita bi an ba sasiri ara won sita letsu pe won wa imoran abi ona abayo sugbon opo tan so asiri are ni fun ni won je alati leyin ogun tin jani be ni opo tan rin mo abi tan sasiri eni fun ni won je alati leyin ogun tin ba ni fira eni ha be ni abi ugbalangba lo dakun dele ami tinurun en ten soro ara yin fun to ba je pe inu se gba ti won ba si to dabi television te nwo e mo wi pe owo takute ile nkoro ara yin si be ni owo takute edani elomi a lo ba alo nlo bo re yo si wa rojo omo re latoke dele bo mo re tin si yo ro toko e bi se oko re tin lo eni owa pe lore ongala lati leyin ogun tin jani njele mo be abi opo yin le mo wi pe ewo nbe ninu ayemo ewo nbe ninu ogo ewo nbe ninu rin ewo nbe ninu nta nje abi ta mu be ni sa njele ma wipe iroyin te riun bi an ba nsoro iroyin iroyin ni wa ma fi iroyin mu yan eni ha eje la tori la han mi ne bataru lotufe awu adele aye yi tojo meta ati ropon de ro ka baba ari bi ara ra gbe ngori aro tin fi osobe in time male mo ta ni omo pe aja anu we o le bu ni je be ni awu eni e foro lo toni to n baje ki lo loro wa si o eni te n ko ro ara yin le lowo gangan te pe lore te pe ni koriko sun imu ni yi si oto ba ti kuro nbe nti o ye yin nu opolopo a ma na oro are sita abi so ori lagbaja bo se lohun olowo to omo soku iya re omo larinrin eyan a wa ni ah o se o larinrin o se o koja ahin be ni tan wi o wa so fun opo un lo yawo ni o gbese loje o to fi soku iya e sugbon iwo lo ro li ni royin to lo ro fota to lo ro fa won awon alajulo o wa sokutan ona di o sokutan wahala sele o sokutan corona gbegba mo eyi gbese korisan dakun ko mama wi pe ni to n soro ara ohun fun gan la lati leyin ogun ni bo leyin na ti soro ara yin de awon wo le ti fara aye aye ara yin le lowo abi ni bi inu kan tejo ten lo le o oninu kan abi nje lo wo lo mo pe iwo lo pa ise oko re nje lo mo wi pe iwo lo gbe iwo lo mu are ata isan wole soko re lara abi mo lo bi kan lale tuni e ki sara e ja ma fura pa sa ofura o jana aja ofura ajajin bon le no ba fura ole oko ewo e je ndupe lowo eni soni gbo weto hawo be ba ri nti ru yin loju e bere yala loju lori oja yin yala lori irin ajo yala lori ibi e fe lo yala nte e fe se e fe soku e fe irin ajo e fe ba yan se nkan e mo bere si abi bi n ba wa so fun yin pe ina njo lori omi eni nkeru e wa oni ti baba tapa ta pe ni animakaye afa nla ni won o number 61 santos avenue ni won wa labule egba gbogbo en ba fe lo be e ko gba won laago number won ri 0833735570 0803373735570 number baba animakaye baba tapa e jande le se won pa ka to ma bo tin lo e ku kale.

Ni mo kaye loni ni number 61

0: mo pe opopolopo wa ti sun lale yo bi kile o lati mo lo se opopolopo agugu awa ta ranso amuni dara telo mo ko en gbo mi lale yo eh ti sun sun ke telo to ba sun lale yi ko lo be olohun lo yoro aye are pe ah de tu ari be ngba mi o telo mi ladehun gbogbo ise to ma se o ti se ton ka go mejo to lo de lo tori pe telo wa wa so buda go kan ru abo se night moju otumo si pe boyo la se yori ju awon to ti lo le lo o da bo ba pe yawo mi je amuni dara telo se ingba ko wa so buda go mokola ni se to ba ma gba to ofi ni wole lo boko e lasiko yi ma gba ni so fun yawo temi amo e ma si mi gbo o ko tumo se gbogbo obirin to ranso di asiko yi won se yawo rere o e ma si mi gbo o se yen se gba ni awa kokon kin ma pe awa kokon awon kokon nbe awon ma se kini won ma gba ka mu won agba be pe bo se wa ni won understand you dey blame oko buruju ta ba gba ru e fun yawo wa o ma sele sawa oko ni oni temi emi o kon fe ki yawo temi atawon mo mi kon ma pe wole ni ru asiko yin ta o ma ma dabi gba pe pe o ko bo ko mo lara yawo atomo ti wa nule emi le wa nta o ge bi okunrin amo yawo atawon mo ki fi obirin atawon mo ti ni se
1: omo ta ni mo saki
0: gbo nkan de ko lo le nkan si mo ki gbogbo eyin te n se ko le bada eyin so bata te n tun je n se bata ni mo nki yen so awon cobbler ti won policy bata ti won kun bata loda ti won fo bata nu rara o se n se ni mo so oya ami

0: bẹ ṣe ṣiṣẹ yin lọ e ma jo ijo yin lọ ijo odise lọwọ o o le ma gi aso ko ma jo iyan o tumọ pe ko se aso ge o ni aso ge o loduko la mo lo ti be ri mi ra o to se wa jo o to awon alaso kan be to pe won ataja adaji ataro la o se wa jo o to lo si di Iwazo aje Kristeni ninu awon to ntaso awon ma wa taja aro bi owo ago mejila yen wa pale mo pa. O telo to ba fi aso alaso jona lale toni tabi to mu aso alaso to genge guge to sije tete gba da aso lo. Awon le kon be won ti pa eran leni won tin dana le tori aro la won tin bo eran won din le lale. Won ma jeun won ma dana fa won yan awon yan ma jeun ko to di pe won lo sidi. Mo ma lifestyle kan ni mo je ni to lowo lowo ni ma ma lo style yen iru aro la mo le ti pa eran kan loni boya ogun fi abagbo ma tin ko lo ba ra eja awon eja bi eja ek eja tutu mo se po mo iru aro la yen white rice rice funfun to gbe dada sale jona mi ni je kon da sinu apere ti sale jona eyan wa gbon ko wa buru obe be le obe e ma di eja yen o eran yen gan na e ma fi gbo ara din gbo e ba de ma di e ma di ni kole kole ma gbe lo nje be e wa bu sori rice fawon yan laaro la ko to lo si ba be gbadun edu ko fowo je ola o si sele o inu enu ba ko ga lu nje be ka to lo si di onje ma ni igon ada yen de ma po gan e ma si mi gbo be yan ba de lati idi na o je ma po lo je so ba de wo pe elero ni e o lero to po dada yato si re si elomi o fe re si e lo be mo yo e ba le lomi fe e ba wa e ba iba je e ba fufu abi e pa yoruba e ba fufu e ba si laaro yen awon yan bi ko obe je ma se fo ma se ku si o to ta ba de lati di wa ma se je du bo je la chasse kon meji ka won kon fi fun kan si fun lo si fowo kan so do to yen ongo lo fe e wo awon le kon be won tin to aga bayi ola lodun ti won ola lodun gbogbo wa na n tun mo bi ojo azo ni pe ola la won ma so dun tawon yan ma alejo won gba alejo ola ni won to o ti won to aga bayi ale kan si be je pe bo lo se ke won to e ro pe ofo se ota won lola ni tori won ni paru amo to ba di otun la ojo bo to to ba di otun la ojo keje odun ileya iyale ma o se ma se lodo odun niyan won wa da sile pasigidi ni o aya ti bi fo se ro o de mu awon alaji ore mi kan one day akoko to ba tele odun ileya lo ma nse pass ah to ba lo be agbadu awon odun gan mi sele o seri asko yen eran odun ati ma ton lawon ile kakiri o je won wa ni yi eran won ni aya ti ki fo se pati ojo odun mi ni o da o emi gugu ara ko je onje yen o kin ah emo wa ni agbara sa o ku ti ba je fe se ounje odun leya o ma yato si ounje gbugbu odun o de ma yato si gbugbu ounje tan si lo si ose o ma yato so bi tan si saturday ma so bi tan si so je keresi e lo wa di ireti keresi obe keresi o ma yato si obe leya o ma yato si obe itunu awe o ma yato si obe tan si ninu ile wa koda ko je n to si obe saturday sunday tan si abojo obe arin ose tan si ile wa na ni lo si obe yin ebi omo boya keresi yen ma nfe sinu e ni o adeje yato sa ni ole olohun yo ka je fe lori baba elese ago mokola ti koja iseju 1101 ni alade ti korun ale ojo ileya ku ola yari wala o ba lo ji eran abi ma lu elumiji abe won le ku so fi ode nu bi la so eran isi bukun ibi ni bi la abi wa be be di boyo wa be be di olo mama jari wa la du bo wo ba lu e boyo wo ba lu e sari lo sa le street boyo wa isi le ba boyo mo de yi la so eran imo ibi le bi gbe re bi lo wa e we pe kini boyo wa mu boyo wa mu o fe ba wa sere boyo prank gbogbo eyan wa ni won ma fura si pe gbogbo eyan en ba woju won ju wala ni won fe le ma lo yerun eleran o pe eran ejeran wa nko buruku ni ko jere oyo fule ya e akola ah esu eran yin mole daada o e wo emi o ba ni boya be ba tin wole e mu wole e ma su eran si
1: ba ni so n gba un gba titi mo fe
0: bo ba lo normal lu lo ka to n tele won so bi mugun bi ode
1: wa mo fe ri
0: eran yin lo na ke soju agojari kin fun eyin baba mi eyin mo mi lori ofi ati anfani last beres ni ki awon eyan fodun le wa su didi ago merin idaji ola itu pade mr pilot
1: alamode
0: ki ago mi ni fast ko isofu la ro la ni ago merin si merin abo e koko beres ni ki ma ki eyan kon fodun le ya pariwo ki eni e dada
1: alamode
0: je yawo yin ni muslimi e ki won yin ni muslimi e ki won yin ni muslimi e ki won yin ni muslimi e ki oga yin ni muslimi eki oga yin tore yin muslimi ni eki mo ti eleda mi ro mo olore to je muslimi gan mi sere o mo ti mo so yawo mi le je ti mo ma so le awon olori re muslimi po gan lowo mi to je pe alaanu ni won you no get door for your house you no go lock this door oro abi wetin dey call you you no get chest you go do shaka get power all these lawansi boys carry freezer, carry fridge. Now so their body bend. What happened? Anybody we know call for radio Nigeria, but they call and make call and make come up for you. They disturb me. This is corona troublesome person.
1: Mister,
0: disturb me. Okoro disturb me. I go meet and that I Okoro give me rope, give me rope. You say come on the rope. Where they my trust? Oyo oyo oyo ri.

0: e ma binu nitori olohun e mo pe mo se nso lowo na ni
1: e ko
0: ape kan nu awon amoju ero wa okoro po wole
1: sa wa saki wa ta
0: ro da wole o engineer adesina won jo wole
1: pa de si mo saya ti ba ti
0: won cha pra pra engineer bond of nigeria.9 ni won
1: ato ki le ko na
0: nibi ti awon engineer wa mo se de radio nigeria bo le bere si ni daruko gbogbo lori ta jodon o I don't know to engineer kun. Wa lo sodo engineer Kolade. Engineer Bayonle Olawoye, ore mi dada. La opolopo won. Se ni lati ori Bayonle Olawoye, emi ti mo train gbogun ori. Current certified engineer le wo gbogun eyin. Current certified engineer. Ilu aje fellow Nigeria Society of Engineers.
1: Oyitaya.
0: You know, I want more to more country engineering. What for gun? Only move my dad called dear, dear. The latter of buying Leo Lawy, it means more calling. In a tinko, it means more training. Conwa, Equa, over to refinery, Dangote. Ali Omegu, more training. Engineer, there's no around.
1: I'm not going to.
0: Ikan wa azan e ma je so dun pa azan wa je EFCC ni mo le fa le lowo a engineer ro keke lara awon mo ele mi niyan engineer ro ke a gugu awon eyan mo ebe lowo enibo lara awon mo ele mi nu wa konse engineer jeje ati irikefe irikefe omo delta ni o gina koja be awon amoju ero wa engineer Sulaiman mi o gbadu eje po gan ti won de mo se yen gan o de ni pada leyin gbogbo yin se lo si di awon to wa ni di ero amoju ero ero amunowa jari yen generator plant department engineer Tuja mi ma npe ni o mo se ku engineer Tuji EY ore mi dada ko wa mi
1: ma se ba mi da
0: busu my original friendship and okuru my enemy otami lokuru Yusuf my friend okuru my enemy for plant seri pe awai ko tan se yan po go ma binu tori olohun mo ni mo fe soju ago ki ngba ipe kan abi meji tele boya eje sare gba meji o gbe pe a ni pe kase ile
1: omo disi
0: 0 0706316 1916 o ya e daruko yin ke ki enikan fun odun eleya ola pe e ku pale mo odun o yo bayin laye yo bayin laye yo bayin la lafi ara o obe ni obe oni sele o eran yi oni sonu 0706316 1916 0706316 1916 the number again fun eyan meji meta lawo e ma gbagbe ati parade oyin sama o e ma kale o
2: e ka le sa o
0: oruko yin o
2: so je ko loruko mi
0: Mr. Abi Mrs.
2: Mr. Oyekon
0: oga mi Mr. Oyekon ta le fe ki fodun ileya ola o
2: o fe ki aburo mi ni
0: o ja ni ki ake da ruko aburo yin sa
2: e ba bu fe ki baba oyin da lati somolo ko ku pale modun
0: e mi wa so pe laye sa o
2: Yes, sir.
0: Yes, sir. Hello.
2: Hello, Ekale, sir.
0: Oruko yin, sir.
2: Oruko mi ni Juma, Olale, Ole Sisi.
0: Kale be ki fun odun Ileya Ola o.
2: Mo fe ki baba mi na so ku odun wa so polopo laye o.
0: Oruko ti le nkan si.
2: Oruko mi ni Juma, Olale yi lati Owode Besekuro.
0: Owode Besekuro du, emi o jo so po lapapo. E ma kale o. Oruko wa alaikum salam sa oruko yin sa tale fe ki won dun leya o
2: Tala ni oruko ti ni o lati Adamo
0: tale fe ki won dun leya ola o
2: eh mo fe ki bond ti ni o ki o mi o tala ki mo ruba ni pe joru eje
0: eh ki emi
2: o ki o mi o ki ala ki mo ruba ni pe joru eje
0: ki la be ki yen se fun yin Hello. Eju alo ya fe kale o. E ku pa le mo dun le ya ki loruko yi ta le be ki mo dun le ya o.
2: Oruko mi ni ise kolu baba Ramadan lati wo lati loto.
0: Ise kolu baba Ramadan lati loto.
2: Lati loto o wa ni jere le le bayi.
0: Ah eh ta le be ki mo dun sa.
2: Mo be ki awon ilawo aburo mi. Ade osun.
0: Hello. Hello.
3: Hello.
0: E ka le mo mi wa o.
3: E ka le sa o.
0: Oruko yin ta le fe ki bodun le ya o.
3: Oruko mi ni Mrs. Wonde Adeleke. Mo ki gbogbo awon omo se Adelak. Won ku odun o. Emi a sope ohun de kejina. Ejina lale kan lati pupo na ku won ku odun re Adelak.
0: Ami o, ami o. Hello, eju wa loya fefe o. Oruko yin o.
4: Hello.
0: Oruko yin sa ta le fe ki pe o ku pale mo dun le ya ola o.
4: A fe ki o ta ba afoja wa na je ma pe je je. Daruwa, be ko be ku je to.
0: Oruko ti sa.
4: Oruko mi na ba mi ta le sa mi lati ko
0: ti. Yes sir. 07063 161916 e ka le o oruko yin ta le fe ki bodun le ya ola o 07063 161916 e ka le o
4: e ka le o
0: e pa radio yin tabi ke yi lo le dan
4: hello hello sir
0: yes sir oruko yin ta le fe kiku odun lo ile ya ola
4: oruko mi ra sa ka esola
0: ta le fe kiku pale mo odun ile ya ola
4: oke awon family mi awon ti mi opo sa ma se o
0: ami
4: o da ola ba se o
0: ami
4: o ami ta je ni joko fun ala gbo don o
0: aminam aminam hello hello
4: hello
0: oruko yin sa ta le fe kiku pale mo odun ile ya ola
4: Mommy,
0: I've been down to the Mommy, I've
4: Mrs. Modin,
0: no doubt. Now, do you want to go, Mamma? I'm going to go to the house.
4: Hello.
0: Se e pa radio yin abi ki court call yi o le fe mu.
4: Hello.
0: Hello.
4: Hello sir.
0: Oruko yin sir, ta le fe ki ku pale modun le ya ola.
4: Kamal Hussein. Kola phone yo.
0: Ta le fe ki ku odun ku pale modun le ya ola.
4: Mo ki gbogbo ijo mi, ijo se fault
0: Yes sir.
4: Gbogbo awon ijo se fault din baba ta bo ki fun ajo bo so fa fa.
0: Ibo ni ijo yin e wa sir. Ibasa la tu ni. Hello. Egbohun soke elo ma se o mo lati ri pe yin o tori mi o gbo ogun te n so labele e mo binu ebi mi ko hello
5: hello
0: oruko yin sa talebe ki ku ku ipale mo dun ola o
5: oruko mi ni alagba adetona wufiru olagide mo npe lati sangota
0: talebe ki pe oku ipale mo dun leya ola emi o sopo e laye mi yo ba laye yo ba laye o oya
5: mo fe ki awon abu mi ma ju adetona ja si da adetona mi so adetona mo fe ki mo gba mo mi ati gba mo pa na pe apo ju aso kan po ju dari
0: amina eshi eshi e mo binu te ba sakiyesi mo ti lo ero ba lo yen pa tori pe fun idi kan tabi omiran an lati ko lori afefe bayi soro aforiji loruko gugu isakoso lese radio nigeria patajulo bond fm amo ago merin idaji efo kan bale emi ti wa jinri mo se leyi fun yin lagbara olohun akemi ati ikokonu wa ba ni sun asun iji asun aji layo lola nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam won ikokonu wa koni di en ti won gbe lo mosuari asun layo aji layo aji layo atalafia ni paapa julo e da fun julo e mo binu to ba da ago merin e idaji ola inji nti be se fi awon fi anfani yen gba awon pe wa amo e ma ja agbagbe nte ni mo laaro lana to ba rin oleya to ra malu oleya to toju obi e to toju arugbo e to toju baba re to toju iya re to lo anfani lati pari ija to nbe laarin iwa ati iya ati baba e to wa npa iran oleya ma je nsun to wa nu mi o to afa o ba so fun e mo so fun eleyin o kon fi owo sofo ni olohun le ma gba ni so olohun in to jbe lo o da lo sa o da ro ma ma yo lajo sun e se

Come on, man. I'm not going to be able to do it.